kōkunga hi aho ku hange ha ata ku pāre. Pia kō mai hange ha musie. Kā kō koe e sihova u afio o tangata. Pia kō ho o fōtū o ku lawi tōu tangata. Koe wholawhola ia o ku whakaongo. Ke tau toe whanonga moia e whaiake a e tau whawheta i ki o tau otua. Koe sāme o e kore tokoni. Pea mo e loto o ku whaiake a e nevivili ki hono otua. Koe whahinga whakakaukau ko hamo ui ko ngahu kovia. Pea ku vaivai maha hono iwi. Pa kune lilingi ki ono otua e kune mafe ia pe hange koe whakamatawa a e wholofora. Koe otua ko ia koe mafia ke tokoni ke te kauto. Pe koe whainga maare a honi o ku tausio ai ke whaineno a e wholofora. Ko ku ngahi aho o ku hange ha ata o ku pare. Ta kui kai tuku mau a e tangata mo hono mo e whanonga o kune whai. Ta kui ene piri kimi mo ene komi ki ono otua. Ko ia ia o ku kai ngatu mai a e ne tāpua ki o ku ne whakakeresi. Mo ne whakalekesi a e mo ui a e tangata ki ono ngahi whatongi ia. Pea koe ahoni o ku kaila a e whatusa me whanongo ki e ku lotu e sihova. Koe loto a e tōtā o ku ne whemau a e mo ui. Koe lotu a e tōtā o ku ne ilo ilo pau ko sihova tōtā pe e kau mai te neongona e ne kalanga. Pea kune whaka amua he kai hanga kehe ai mea te ia rotonga e ne mamahi he kune ngāwe ake a rea o whee imai o fofonga o ka tauta pātu. Koe whee mau ai tokoni. Koe tau whono ngā ko tau ausia ai wa imahi nā. Ka ku kei lolo ai pirikimi o tau whai. Ka ku tau wha amu ke tau tauta pahe taimi ko tau abe mo e whainga maria ki o tau otua. Ke ne whaka koloa ai whanonga a ngā. Ke ua nā tau hange koe lau ai Peteri ake, ko tau ngahi aho, mo e tau mo ui e kuhange ha musi e oku mae. Kai ma ui ui, he oku iai ai o tua oku tau notu ki ai koe o tua oku mo ui. Ko ene keresi oku mo ui. Pea kune hanga taki tau tolu ki ngahi vai hawa oku ma ui ui. Mo e toafa oku lau moku moka. O kune whakainu ki tau tolu ki ngahi vai whakanonga. Ka kua hanga kua e tau mea e whai, ko koe e sihova oku afio o tangata. Pea koho o fotu oku lau i tō tangata. Whakake aki ki mautolu eki. Te teke tūhake e koe o whakatui a sayone ko hofa anga. Ka koe konga e nge whai hofa. Hange koe whakamatawa a wholofola. Io kua hokotisia hono taimi ko kotofa. Whawhita e ki he otua he ne ke ofa e ki tautolu. Whai atu ai tala manu. Ki he polo kalamani ki he kaungawe kotoa pe o e whaleni. Te moe tonga kotoa pe ko ne ongona a ngalu e ani. Opa. Ki tau ma'u, ai whaineno, ai wholawhola o ahoni, ko koe e sihova o ku afio o tae ngata. Ko tau whakangata ngata, ka tau whanonga toko ua mo tae whakangata ngata o ku munui ai tangata. Ia, o ku munui ai tangata, o ku whalawa ki a sihova. O tua maas maasi ko mau tamai whahewani, ko lau maarie, ko lau itaniti, o ku tae ngata. Pea ko koe toko taha pe he universi o ku mau iai. Ko mau mafi koe, ko mau maka whakinanga, ko mau toitoianga he tōu tangata, moi tōu tangata. Ko toi whakamanatu ke tiki mau tōlu e he wholawhola, mau hangeha musie ku mae. Ko e atape, ka e whawhetai ku mau mauha o tua, ko e o tua ku tali liu, o ku lau i koanga pe a tangata. Alo o whamai, o whakaake ake, a tonga, whakaake ake ho mau lau maari e, ke mau ilo ko koe pe o ku mau nofu aki tari kia e. Kai hao e whono ngā, te e tō maare e whono a eo, he ku tae ngata ai afiana. Alo o whamai o whakakoloa mua ki mautolu, te a moe polokamani aki ai tāpu aki aho afio, whakakeresi e mau mo ui, te a whakafonu ho mau iwi, aki ai tāpu aki ai o tua mafi mafi. Whaia ho mau whakakoloa, te tau whono ngā, i he polokamā, te a ke taki mua pe hei kai he ho mau whono ngā, ka mau hoko koe kakai, whai ho whina ngalo i mamani. Ko eno tui a moe whakatau wholawhola ku mau whai i a sisu klaisi ko alo ka ko mau wha mo ui. Amen. Ke kresi a ek, moe o whai o tua pe moe whiho lau maare maani oni. Pia te tau tolu ko toa pe ia. O tai ngai.

0: ko e tata mi ku ho to tono ta pa ko tata le le foki a to kon palestini ko ya a ko tutuku a ko malunga tonga la tu ko ngere a ke watani ke ne fraho ko tu ta pol klama ko ya a ko tutuku e la tu tata le le ko watani ke pol klama pa te tu ko tfen mari ko ni ke te ko malo
1: Mara pito, te vita pe kokore pe ke u hufanga tu he talapata pakato. Nei kamata ke takmu alotu oe hoata koini. Ka e taa mua ke te whenga maari koini ke u whakato atu e proklama pe mo e kawako tutuku yako maalunga tonga i Aotearoa. Ki mua pe a kamata e proklama e fiafini. Ko fafeta e beke o tua ka o tutuku ko e fratoka maari e halafonoga pe a tawa usia ai uraki aho o e mahina ko a kosi ko e balu mahina e ni hifonga e tau ko tau iai pe a tau fafeta e katoa pe i he malu mo ui ko fai elangi pe a tau inasi ai i he tau fakoloa koni pa mono ngā ue ko tau ikuna Koe konga uraki pe, niongo kuos fai ngahi proklama o whamalo ia katoa ngā koia kua tau feia i he mahina ko sune. Ka kohi koe uraki fai ngā maari eni, ko tokilawa mai ai, ke whakakato ai proklama e ahoni, pe a hiri pe mo e ngahi ahalahi kua fai maalo ro, hiri a ngāwe lahi kua tau ikuna i sune. Pea koia koi heni ai ke te oa tupea whakamaalo lahi. Ke teke mautolu kawakatutuku. I he ala nima ko tau whai. Pea ikuna i e, programa kawhakawha koia. I hana host e Nusilani. E, katoanga hana whakamanatu e tau whitu ngon fulu mahiwa. O e apiako maalunga ko tonga. I he mahina ko sune. Koia ku kaika harea whiunga ia ke u whakamaalo atu. Pea mei he paionia o au ki he sisita pea ki he tūki mua o au ki he maulana taha o ka wakatutuku mei he takere hokulau maalie o ka ufua maaloat pea mo mou komiti ki he whepopo waki ko tau whai o tau ikunai e kātoanga mahu inga koni koi aku o si au takpe e ngahi ufua maalo ki he kauwhaafa langilangi oi aho whamalo ki kauwholau kotoa pē na naulawa mai pia mei Tonga ko Hawaii, ko Amerika ko Australia, ko Europe pia mo e tapa kotoa pē oi kolo pē na ia e kauwholau ko hui koe nau mahunga ia I he kātonga koe na whakahoko mai ki Nusilani ko tui tau fiafia kotoa pē I he whamafana oi kātonga pea mohono ngahi o wau, pea mohono ngahi whamalo, ko whai pea me ngahi septa keke, ko hui ko lava, ai whatongia le rei ko ia. Ko ia ko whi whamalo atu ai, ki he kauhiwa ko eni, na nau tokoni mai, ki he whakakato o e tau katoanga pōlotu whaosi, pukai pōlotu whamawai pea me kawaka tutuku. Ki he kau hiwa o tau ako tahiwa fitu walu, whataha pia mo e siase o tonga. Ki he kau hiwa o e tau ako tahiwa fitu ono, I aime kau hiwa o e tau ako tahiwa fitu hiwa. Ne aime kau hiwa a Australia, ne aime mo e kau hiwa a Nusilani iloa ko ia, ko e kau hiwa siuperi, ko e whai hiwa, ko Andrew Baker, ko e taha pia kau koristutuku. Ia e whamalo ki he kauhiwa e apkolot whare ia, ko e siasi metatisia o Mangere, I he nau kau mai ki he pōlotu ko ia whamawai, o pō sāpate ko ia nei whakaosi ai tau kātonga. Pea na ia e me kauhiwa o siasi metatisia o Dominioni, ko e whaihiwa, ko siniwa vai tohi, pea ko e toua ko ia o e aulola fituhiwa. O ko hounga pito ki he komiti a sosiare pe mo e komiti ngā aue a Nusilani Iho mou poupou mai, ke whakato ae katoa maunga koeni, pea koe kresi o e tau ngā ue, nei kamata ia pea mihi hiwa koeni, kono whamāwai i tau tolu, i he pō sāpate. I kangata iku ia e whamālo lahi, ki he whaifekau o e apkolot whare ia. Whinau halarewa, koe taua koia, o e whungakawa walu noa walu taha, ka whaifekau pure ia. Pea pehe ke se tua tā, pa mo e kāinga lotu. I hano whakatā e koloa si a si, ke whakahoko ai e ako hiva. Whakahoko ai pa mo e ako whaiva. Pa e kāingata ai na e whakahoko ai e ango kātoanga loua o e tāpuni o e kātoanga. I hano whakamalangai o e whakamanatu o e tau whitunga fulma hiva. I he aha tokona ki. Pea moe houa ilo hoa tā, ne whakato moe ilo tware ia. I ka ingata ai, ka koe pō lotu whakamāwai, ne whakahoko pe moe ia, ke apsiasi lotu whare ia, sasmeto tisi o Mangere. Koia koe whakamālo atu, ki he whaifikau pure, a whinau halarewa, koe taua koia, o e whungakawa warunoa warutaha, ki he setua tā, ko te wita kata ofa. Pea pehe ki he tokon se tua tā ki alisia te tau fui. Pea mo e toenga o e siasi i he whakawhainga maari e ai koloa e siasi ke ngāwe aki e ki aka tutuku tā i loa koini. Kaika rea whiunga ia ke whakatoa ke whamalo o ku mau rea whakataha pe pea mo e tohi u tau ako mei ai. Ko e ngāwe rerei, ke te omai pē mua ngāwe taha, ke tau whakahoko i he whanua mūri koni. Ko e te wita ko e konga urakia o e proklama e whiawhini, ka pae i ai pē haki whasi me he api ko whā i mata, ka te whakato te tau whatongia i he konga honou e proklama. Koia o lorotonga e tautari ki he whasi koini a e omai pia mei he le tio o ku koe konghana ue tau polokalama e kau korisutuku a e whai e lawe ki he ngahi ase nita na e tari i he ATM a ene whakahoko i e Nusilani pia moeongo project la lahi e ua koia ku i ai pia fie fia ke tāri ai ngāhi kore ko ia. Ko ia e kore ka te wita ka mai whasi, hiri ko ia, pa te toki lābi atu, ke konga ua e tau programa ani.

0: Lado ka forget te hoko atu ta programa ta taimi o sta mi dite ta hawa pa mi he ta ha i he ho atadi. Malo.
1: Malo apito te vita. Ka o tutuko kong aua koia o tau programa he aho ni. Koe project la lahi e ua na itali he ATM o e tau ni. Aia koe ulu aki koe project koia fa i mata clock tower. Ko tui oku mosi lawe iko toa pē e projekto ni pēna e tāri lere ia i he ATM a tau ni whakataha pēna mo whakatu ke whonga whakapanga aki pēna ki mo tolu koe nei ka ki he ATM a ka kumo whanonga mai ki he programma e aho ni ko e proposolo ko ni nei o mai whakataha pēna mo kore ko hui ko projekto ni ko Stanpou ke toki hufi i he tau walu noa i he tau fuhou koe whakatū koe nei o mai koe pāngai walu noa ai foi ulu ki he tau i foi tau tolu koe ni ai koe tau kōsi, tau ni me tau kahau ai koe tau sapu ia ku kore mai koe pāngai walu noa ki foi ulu mō mea i bēna Italia e whakataha. Aia koe pāngaia e wangeo whānoa ki foi ulu e kawaka tutuku o ku ko tau sapu ia ke whakatoa ki e project koe ni. Ko ia koe kore atu ki he ngahi tō uako te tau whamao pōpō whato uako pe o Awehanga tonu ki tonga e tau ngahi sapu. U ikai pūri ki he o mou komiti e mawhatukituki ngahi whatongia pēmō e ngahi kāpinga. Koe huinga ku mawinga o pito e tau walungo fulu pēmō no kātoa ngā kuhaka tau fuhou. Mawinga pēke tau kau ki ai pēa toi lerei ange ka pau te tau lava at ki ai. Koe tui koe kātoa ngā tau whai he tau ni nā kake lava mai e ango pai ionia mei tonga ko tūtū ni pē ae whakatua whakasino koi te malawa ki whahawhi whalau aki. Pea akotui tau whaamuangi pē ki nau ki mauha mui lolo. Ko hi koe project mahoinga koe ni o ku hufi he tau whau. Ku whaam pē e ai homou komiti ki tau kau katoa mu. Ki no poupou i koe ngāwe koe ni. Koe pangabaru noa ki foi ulu. I foi tau tolu. Ai koe tau kuosi, mo tau ni, mo tau kahau. Koe pāngai uangea whānoa ai fwi ulu e taha. Koe ia ku whāmpe ka uakatutuku. Te tau maupe ala tole rei ke whakate whatongia koe ni. Koe ki proteke no ua. Koe mōlawe i pē na Itali e Nusilani a Sireria mo Amerika ke tau tak taha e pasi. Koe hi koe ngai whatongia ai akalorotonga. Koe ai pē e ngai Bisone, e Pureako, ke hoko atu e ngai Iako e Fiafi. Ka koe hui, o kumahoi ngā pito ke ai ha mea lere, koe hui koe malu e tau whānau, whānau a ko, ke hiri e a ko, ku tufa na toko na ngahi api. Ko hono wā pē koe time sipoti. Koe taimi ku nofo e whānau o whamalohisino, whae teu teu o au ke e Fiafi. O ku maho inga o pito ke iai ha mea lere ke ne awe ki nau tolu ko hunga ke uana whaifang ko hoko a sipoti pe mo e hako ko palopare mai a palopare mwha social ke ne uesi ai e hako e tau whanau te tau lau beko e tau whanau e kawaka lona tonga ko ia ko e ngahi wike si miheni ku kamata rewa e foki mai e komitso o siare ko fuoloa e nau maalolo ke kamata no whakaukau i o tau pasi pe kai ngata ai koe kātoa ngako whai tau fuou koe piho tau whatongia ke whai ki he koristu tuku i tonga pe o kumahui ngā pia ke tau lava kotoa ki ai koe ngai hauni foki tau lau pe e aho kotoa koe aho whakaosia e tau whanunga i he māma koe ni pakumahu inga pē ki tau kau ki ngai mea kotoa pē angahi ko tutuku ko ki tau ilo ki hala whanonga ko kakata te fituhi wā ko tau whanonga atu ni mihen ki he walu noa e ai whahinga e tō tau ka ko ki tau tolu ko e tau ala maa mo ui o ku mahoinga pe ke tau kau ki ngai whatongi a pa tau kau atu ki he fie fia pa mo fiohi mo tau ngahi tō ako ko ia ku e whai e teo ki he wholau ko ia he tau fua uka toa ngai tau walu mo fulu o e api ako pea e kai ngata ai ko ngai whatongia o kua hako i tonga ko e ngau e whaotu mau ku whahe komiti i he tau ni mo ulawe i pe o ku tau whila kanga he tau fua u pea e maro lo ko toa a ki mau tolu ko ni ko te meua e mau whai whatongia mai kai hoko maha whahinga kena hoko mai ku maosi lava teu teu ha mea mo tau lava tokonika te kinau tolu ko hunga ko nau hoko mai o hoko atu a e whatongia mai kori tutuku ko ia ku whaampeka hoko tutuku o ku tautari mo rotonga maalie niongo e pole mo e ngahi whaingataa o e hala whanonga ka ku ko ki mea reka eni tau alanima ko toa pe tau ngau e whakatou ako ke lava te whatongia ko ni o Awekitonga, tokoni ke Palestini, kau mai sekretari pe mo e komiti ngāwe atonga, ke whakato e project ko ni. O kotu ina tau tolu koe, na tau au mai o au ke hiwa ngofulu, hiwa taha, hiwa au, hiwa tolu maalo, te ke vela ai apako motua, na tau ilo i kotoa pe e whaa imata, ai futau a whaa imata. Ko ia ko project ko ni, ko na toi langa e tau a whaa imata. Ke whamanatu aki e mea na e toka loto e te tau tolu lorotonga e tau ihe api ako ko ia koe ki whakatang pia kwhai e tokea ngai porokalama mui e whakahoka tue ngai whakatutu ki he ki he pasi ki he project pasi ki whainga whai ki lava whakato ono whakatau e pasi pea mahalo e whenga ke wāri ai pe Nusilani ki ha kāla au tauwhi e mao mo ha mea ke tohi e pasi pea ka hiria pa te kua wholauat ki tonga ko e kōnga ia e tau contribution ki he ki tau ko e kōnga ia e tau ngai whatongia ki he kātoanga ko ia e tau fōu ko ia ku maulotolahi pe e kawakatutu ko hunga ko maulotolahi ke whakato e whatongia ko ni ko e mea hana wā pe e maho inga koe ni e, ki tuku hau o ku o mai pia meitonga pangai wano noa ki he foiulu, ki he tau tolu tau pepe koe wangea wha noa tau tala noa pe he wangea wha noa ko e fika ia ku o mai ki tau tokonia ngai ki he ko e tau tuku hau ia ki he project koe ni koe o e whai mata clock tower. Aia koe, mahala koe ngomea la lahi peia na e tokanga ke ATMA e tauni pa koe ngom project pete tau ngā awa ki ai e kai koe a ben e ia e whoke kore e mei tonga ki he e tau tā mea koe nukai kau kore stutukuna e tā he tau pōro na e na e whakafofa pito e whakafatongi e tā mea pa na e kore whoke mei tonga e tā mea ia ki he tau fuou. Ko ia koe konga ia e tau ngāu e tau ni, ke lawa whawhorau a te tau tā mea, ke tau whorau mo ia, ke whahoko ae kore koe ni, kua whaibia mei tonga. Ko ia koe tui ku ikake teha mea la, e kua whamaa alot pe, he ngai whatongia koe toa pe, o ku mou lawa tapa mai ai, ki he tau koe ni, koe tōnga tau ni, te tau hoko atu, ke whatongia o tau walu noa. Ko whamalo atu i he tau programa Fokpeka te evita ke ne omaha whasi pion whakato mai he tau programa o e ahoni malo o pita
0: iyo ko whamalo atu e la du 30 minute whapea o se tau programa ka kwepe ki mea ko tokanga ki ai ku hake te kai ke whanongo au ha ko istu tuku na o hake ni a mea koni ko tuku hau e kwea ye whaahinga o kai ke nao totongi tuku hau ki nao tolu kak nao mena tolu whakakina o rea he ngai mea kak totongi fo ke totongi e tau tuku hau pe tau tokio o rea he ngai mea koe su tuku haha o wakai ange ki kini mea ange ke taki isio ange tau laki kamata e mea koni koe ke tuku hau totongi ke totongi kona koe talamai ko mao tolu ya tola te au e tau e te tuku hau Ka kwai fa hinga kai na to tong tu hau na to ka ka faka kina fa ka kina to ka va ka ia.
1: Malo mo te vita. Malo e. Na hi me fa ka ko stu tun be ko stu tone. Society ga pe ki na hi non profitable organization. Ko pau ke ke to tong ko ho tu ku hau. Ka to ngo fua ke kau i fa ka ta ko pa loti. Kaku ia be taimi ta fanga lo kupe na hitu tu ni ko hi ke ya ta tau hi ba mo e ku fa ka ko pe fanga ni hi ko ne ka tu tu ku be na pa ko be ne to ton na je e ka ku to ia mo me o mai ta fa ki
0: ko ko na ta ri me fo ke na do la due me ko ni na to ton be ma wa ko ma to e o ka sa ide ia ka mo on fo ke me ku ke hanga o mai ko ko la o ia me ko ia e la tu ka ka sai ka pau e fa kalongo longo pe ya ba be ore ya ne ko su tu sai pe ka ko ya fa hinga ya o ka ke fa kalongo longo to no fo ya o ha mo ha mo ha ko ke fa hinga ko ta u fa ya a ki va ka ya ne ko ni ke da o ka ko tonga hai pe ka to a pe ngai ko su tu malo
1: malo dit ke me ya ku ma por por ya i a ta kai na yo ki ma to lo i ya pe ka malo ma to ko lok atakai ko tengo uta fio yangai ok ta tau pe ta ko to ko pa na ge ha mo to ke ta pe ke ha mo pa lo fesa pe te ok o mai pio ngata pe tu ko tau fio hi ni ta tau pe ta ko to pe ko ye pe taimi ok ko fai pe fio yak ka go hi ok ko tengo ko fai ko ka na tolu Oku prima vez fra mala ala ko me ani fra mo project ko mo nga pe ta o mai ta tu hau ke ta kau ke nga u e a ko tu ku ko je ta fra malo ke ko tu ku i he programa a hon te e te fok mai ta u secretari pe a mo ta kon secretari pe mo committee communication i hau ke u a mi hen ko hi ko ta u to hi ko ia a u amalaki ke fina ke fa kato a ke kakato ke tau walu noa ae makasini ae akututuko malo opito
0: iyo ko fa malo atu kawan paisteni lavlaire polkama i he fefini pe aku fa fofa pito ko uhinga ko ke lave mai ke ngai mea lalahi o ku hanga ki mua ko ya manak faka a manatu ke tau tea a tau walu noa o e ako tonga high school ko fa malo kate ko malo opito i he polkama i fefini malo latu
1: malo
0: ko e tataimi osta minite wani mak minite ni makon to ke ata eta un alfa no mo tu aki peta to ko ko ke ta programa ko ko i he hafe ko ai wa mo ya ko tu kusia to dai malo
2: ko i faka fe ni ki he nga hi family po po ko to a o timi akapulu ai mate ma tonga kai nga MMT me mai he ko fe o hi faka family ni e kai ko ha faka ta ma me to ko ni pe ka mai e to na ki hongo fulu o katopa ke tau ka to nga e ta we fango fulu ai MMT taki mai ho family ki he trust Serena e Henderson ke tau fe o hi mo ka tu ki mu a he mala eni ke tau fa nongo ki hanga hi va he va he po ta noa ke tau lau ka aki ho tau nga hi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga iye feohi whakatoko ua.
0: Tanga maari konyi ke oa tuai

0: ko sia tau tai. Ke pāo mo tonoa ki ai mo oni whakaotua o maumonu i ai. Koe otua, mo tonga, koe ha mautofi a. Ka bok mai e ka wako tutuko kotoa pe. Korisko sia tau tai ap ko nafu alu. E kresi ia. Kalaisia e maulanga ki itaniti. Ka bok mai e ka ngā hue. Kai o mā ai whamawhola rea, ke o ngon ai, a reo ai awhiona. Ia sisu kais, kua mau eiki, mō whamu ui. Emeni.
1: Whamaloa weto ki e whaifekau, koe hui koe tataki tau tolu ai tau lotu i he tau programa e ahoni, a haulua ki o ahakosi wanoa wano, pako e tau ulak programa e niki maina ko ahakosi. Whamaloa tu whaifekau, koe whainga maari e koe ni, keke whaepe mua tau ki pōpou whalau maari e pau toki hangarewa o tuku atu ai tau ngahi whanongonongo ki he tau mahina mahu inga koe ni ko ahakosi i e te whamanatu koe aho tau aho. Mahalo whaifkau.
0: Mahalo pito o Skeldari. Te olau ai pia ki pōrawhora goen, pe whai mea hatau ki pōpou nou nou. Tui ukana noa mahi no pe pōrawhora ki e mea ke tau whai. Ko te awhanga fulma anima ngai sāme, ko e varu pa mohiwa vēsi, pa mohiwa fulma whāke hua taha. Ai au pehe. O kuanga rerei mo alo ofa ai eiki. Tuai ke hauhau, pelahi ene mesi. Okurele ya sihova ke me akodoa be. Pekone faifaka atui, okurave ki ene ngawe furi be. Wezong fulmaa faa, okpoupou e sihova. Ae kauhinga akodoa be. Pekokina utolu okumapelu ki lalo, okune puke puke hake. Koe mata oe mea furi be, okuhanga ke afionaa. Pekone angi hanau mea kai iono kuo ngā. Oku ke wholahi honi mā. Peke whamaa kona ai hori, ai mea mo ui kodoa. Koe whaito tonu a sihova iono alunga kodoa. Pihe ene ngāwe kodoa pē, oku ne whai ofa. Oku ofirewa e sihova ke kakai kodoa. Oku tau tapa kia te ia. Āki nau tolu, oku whai moni e nau tau tapa. Koe hori a kakai o kuapasia kia teia, o kune whakaai. Koe a kuongo kia teia, e na ukaila o ne whakamooi. O kauhe sihova a kakai o ofa kia teia. Kākoe kauanga hala, tene whakaauha. E whai hoku ngotu, ai whakalangi langi i o sihova. Eke whakamaro ia, e ka kano kotoa hono huafa tāpuha. O lawi kuonga. O tai ngata. Kap moe afio e o tua mafi. Tolu nahai o tua kune afio he tau loto loto ngai o tua koe tamai. Alo. Lau maari e maan on. Kap moe uik. Kau maa kai ngatoa ngatoa pek moe mea mai. Ke polkalama. E ka wakotu toko e korisko siatou dai. E uragi aho, o e varu i mahi nā. Whakawhetai ki o tua mafmafi. Tāp moe panesteni o e kawako tutuku, kotoa peo Aotearoa. Tāp moe skildari, e kawako tutuku. E tala muka apu e whakatapu, e atake motua siwani iti koeni, ke whakakakato, ai whatongiani. Fai pia ki pōpou nou nou, pia me koloa wholawhola kutau whanongo mi ai. Ki e tana noa, ho tau otua. Sāmi te au whangful māni mā, vesualu pia mo hiwa taha whāke wa taha. I ka matanga peo e vesualu. O kwhamoni mai ai ai whatsame goe ni ko te vita. Ki he angarerei, moe alo ofa ai eiki. Tuai ki he houhau, pe alahi ene mehesi. Ko rea kwhae te evitan, ko rea ia pe mehe ausia. Pe rane ausia, I am a lady, but my all off I a gee. Then when I forgot to talk out, do I get ho how? Petrella, I bear folk, but my miss I or doa. A moment I bear Tanoa, get swan it go and go to Evita. Then when I forgot to say I get or doa. Now I get a ton, why be? I forgot to say that. Now I offer a mess bear or doa. But my damn I go. Pega bare da vakayang ke al ofa ba mo mesko a ag if it's on full my five for a full another fanong guy o kune popo a ka hinga ko to abe o kune tu ho ta nga hi vai vai mo da to no no ke popo ki ta dol ko ta dol uia ko ka kai hinga ngo fua o kue ho ta nga hi vai vai anga Kai fafetai kala mai be e fatu saame koi eiki ogune poupou ki tau tol. E ngahi vai vai anga, ma ngahi mea tau tol no no wai. Koi nau tolu ku mapelu ki lalo ogune puke puke hake. Koi fukailonga oi mapelu, koi os aivi, koi maha. Osio singa maalie. Be tunga ya uga tangata ke tunga goya kage ke lava ma poke poke ke tunga don tana mai ko egi une poke poke ha ke frafeta pega inga kai tana mai be David Me hea usia ku ne hea usia. O ku forahi e sihova hano nima. Forahi e sihova hano nima. O ki kaige kuku. Ka dabu mo ia ku ne nima homo. Nima fuaki. O da umono ia anga ia. Ki whaka maa kona. Ai hori a mea mo ui katoa be. Fahinga e tangata. Eta la mai devita ko mata ko do be mata me afuri be o ku hanga ge afiona kano be ge ai fora fora te tanga ki ho mau mata ge ai tanga ki ke ngai mo unga ma mata ge si ho o hanga ko ya kano ge ai fora fora ko ko mata ko to be o me afuri be Hanga ke hea fiona. He ko ia ku hae ai. Ai maalohi. Si e tai mi kau. Wako tutuk siya tau tai ke. Fai hano whakahai. Pa mo tanoa ke hengahi tāpua ki. Pa mo e ofa ai otua. Pa mo e koloa. Kai tupe mua ke whakamanatu atu. Ko tau otua. Ai otua atonga. Pa mo e tau e uang iau. Tau si tua mi ai. O tu anga rere ila. Pe une alo ofa. Pe une tuai ke hou hau. Pe alahi ene mesi. Ka bade tau nofo ke tau au. Mo tana noa ai alo ofa. Pe mo mesi ai otua. E po uri ai ahoni. Pe heka ke tau lava ke tau tolu. Ke makupus ai ofa. Alo ofa. Ongongo fua ai otua. Pamo eni mesi. Pare tau wakai ke ngai resonio e ngai sapate ko alwa tu. Oku hamahi noa ya ofa e otua. O mai e kau ngā weo tawange. Koholo toke mau taaki. Ai tea. Kamo meange ke ofa e otua. Tuku peke na tupu fukata. Kau kristiani. Kawakuri tuk siya tau tai ko tau tolu tofu ia e kau ngā ue ko eni wawe peke taki wawe peke fe whakatondon waki moni pe ai fatu saame a gitanga ko eni ke fiki tai fua maro si su nai kaiti ke taki lewa e tai fu fiki E te omi whainga maari e. mak mau to. Koi alo faya o toa, e ga ge mame ke like pe taki. Koi o mi faina marie ke te fa da mala pe toi. Ka tori mo tu no fua. I danit. Ka wange to maf mafi ke ge fua ki evi. Mo kres ma ki da dol. Ka faya no fina ngalo. E fa lang langi. O no hua fa. I lang au tau fai. E mi taimi. Ki i danit. Amen.
1: Famalo a pito ki e faifikau ku nga koe whakakato ai popo whalau maari e koe pia me tau sa me anga maheni pe o wikeni pa u famalo a tu faifikau ko hui koe tataki whalau maari e koe konga maui nga pe fukia e tau polo kalama ki e ha tau popo whalau maari mo toku whahoko atu e tau polo kalama mahu inga koe a ki aoni e toi koe a ki minite hongo fulu he tainimi pia hoko ai ua pa koe whainga maari eni te uhangai o whahoka tuai e tau ngahi whanongonongo mahu inga ki mahina koe ni ko ākosi. Koe mahina ni foki koe mahina ni whamana tuai ai api ako koe ākosi a toutai hangi koe a kumulawe i kotoa pe taruhono fotue api ako ni e tahi wa whawalu pe au tau whanonga mai en o a umai ki he tau ni pe au keitu laho koe pe ai tau lotolahi ai komiti koris tutuku ka uma ai kawako tutuku koto ape i e tau ngai whataanga whatau ke whahoko whatau pe mua ai tau whamanatu koi aho tau api koe tōna ki aho tahanima koi a o ākosi e whakahoko ai ho hono malanga iho tau aho ki tuinga papai pea koe tuasila koe o tuinga papai mou tolu teke mou mea i ai api ko tuinga papai koe taha whatolu i he whavona roti i Mangere. Taha whātolu, whavona roti ki Mangere, ko tuinga papaia i he aho toko naki, aho tahanima o ākosi e whakahoko ai, aho no malanga i whamanatu ho tau aho, i he aho tahanima ko ia o mahina ni i tuinga papai. Pea koe tangata malanga, koe whaifikau pūre pe ko ia o... O esia Suesiliana tawataina tonga i Nusilani e whaia e whai whikau mo sesela taimuri atiola. Pako hui foki koe hange koe aku mo mea i kau koe stutuku koe tau osipeni a e whai whikau pule i he tauni pako ia koe whainga maharie kuo whakau kauai a e komiti lahi a e koe stutuku ke tukumua ki e whai whikau mo sesela taimuri atiola. Kene whai ai malanga whamanatu ho tau aho, pia uhange ai pia ko hane malanga whamavae, pia mo ka wako tutuku i he aho tahanima ko ia. Pia whai pe i he whale lotu ko ia, aia oku iloa ko ngongo lelei, he whale lotu pe ko ia utu i tuinga papai, i he taimi taha taha pong pongi e whai ai e tau malanga. Pia ka hili lewa ai e tau malanga ko ia i he aho taha tahanima o ākosi he taimi hongo fulu mātaha pongi pongi ai ako ia koe polo kalama ko fōtu tū ki ai e tau malanga i he tahataha pia e osi ki he taha ua a e tau malanga ko ia koe houa pē taha ai fōtu tū polo kalama ki ono malanga i he tau aho i he taimi tahataha pia e osi ia ki he hongo fulu māua ai taimi malanga. Pea kahiri e tau malanga e hoko atuai peke e tau whakatahalahi, whakakoristutuku e tau whakatahalahi, pako e whakatahalahi ko ia te tau barea iai e tau ngahi tūtu uni e whakarele aki koe a e tau koristutuku. Tatau pe a e tau koloa whakakoristutuku, pea mo e tau paanga, pea mo e tau whengawe aki ko ia, pea mo e koristutuku lahi atonga, a ko hui ke whakamahino, a ngahi tūtu uni whakawhakataha, whakakolis tutuku, pia koe ngai tutu ni koe ia e tau whataha, pia te tau mui mui ka atoa ki ai o whatatau ki he tutu ni koe ia e tau whataha lahi, e whaia i he koe houa pe taha, te tawarea e ai ai tau koloa pa te tawarea e ai e tau ngai tutu ni ke tau o mea whrapaanga ka u mahi no pe foki ai polo kalama whakalau maari e ia o si ai pe hono ngai tutu ni I whakonisi tutone ke tau whalele whakalau maari e ai polo kalama koe ai koe stutuku ka koe hui koe tau koloa pe amu e tau paanga pe amu e tau ngai tutu ni koe ia a koe ngai mea koe e whai tutu ni ki ai ai whakataha anga pe ai mui mui katoa ki ai ai kau me mi pakotoa pe koli stutuku o whakatatau ki he tutu ni ai tau whakataha lahi ko ia ke mo lava mai ke malanga iho tau aho pe ke nga tape no lava malanga iho tau aho ka ufiema u ke tau ia I katoa ka ukoi stutuku I he taimi whakataha manatu e fai a he taimi whakataha o ku waipe e tau luku luku whakakatoa u tau luku luku whakakatoa pe ke tau o mai moia ki he Gilesi e Ritonga e kamata ai iloho ata ia e faia I he taimi ua e taimi ua hoata o koe tau wanga lukuluku wanga maheni pe te tau lukuluku whakakatoa pe kai tuange pe mua e ngai te pile mua e tau fai ki ai hasio ia ai sekeritari ki ha ki ha whakakaukau ki he te pile taritari koia o mua ka koe hui koe tau lukuluku katoa mai koe fai ki le seri tonga te tau katoa pe ki ai ai vahe saute vahe loto pe amoe vahe kolo pia koe iloho ata e whaia I he taimi wā. O whotutu whio koe ke ngai polo kalama a ki hono ngahi lea taritari pa mwe tau asenita e toki tufakia tupe tau asenita I he aho falaite aho tafa ke mou si ope ki ai ki mua ke mou teu teu ki ai e tau asenita ko ia e māuia I he falaite aho tafa ke mou wakai hifo pe ki ai ki mua I he tau whakatahalahi ko ia ai kolisi tutu ko ia o guai pe foki a ngai polo kalama o mahino pe foki a iloho a tāia e whai he ua a kako tawanga maheni o kuto e whai pe foki a ngahi I tuku mea ofa I he aha ko ia ka koe mea penu ko whakamahino koe tau katoa koe tau iloho a tāpe pa te tau tō whakaongongo pe ki tau tōlu pe koe hae tataki ai lau maari e maa ni o niki tau ki polo kalama ko ia e palestini I e hiri ko ia ai tau iloho a tā ko ia koe ki whanongonongo pe ia e palestini ke te wat koe ni ho tau aho ka e tukat mua palestini na utoe ai hao toi whamatala o mahino pe foki e toki o mai ai whamatala pānga ia me tai pānga me a Fredriki me whaifikau Fredriki Fek ka kuhi koe whainga maali e koe ni ke palestini leo leo ke ne fai mua hane toi tānaki mai e mahino pe koe tau whakataha lahi paisten te tau whiri ai ai ngahi lakanga a pau whakatau e fai ia I he tau whakataha lahi koe ni te tau whiri ai ai palestini pa te tau whiri ai tokoni pa mwe katoa au kau maulakanga te tau whakapapau ia I he tau whakataha whiri lahi koe ni I he tau whakataha koe ia ai koe stutuku ka koe ngai mea pe ia Paisteni ko utuku atu, pe utea hao tānaki mai ke tau whanongonongo, pe akahili pe hao tānaki mai Paisteni, pe koe ki toi ai miniti ko ia, ke ke toki whai ai pe hao tau lotu tuku, mō whakamā opo opo, tau whatongia e ho atani. Mālo, Paisteni.
0: Mālo, Shikildari, koe hange koe mō mea ki ai, koe kore atu pe, hao mua hao whakakau kau, koe onki mātua koe ni oku ki whakataimi atu pe koe ki sekretari whakataimi pe pe moe palestin whakataimi pe ka mo mea mai ya mo fuotu ke tau ngahi lakanga koe ni ke wate tau ngā ue koe mea taha e sekretari ko whambe ke whakamahino atu pe koe te pire mua tuku ia ki he ke sekretari pa moe ne kau koe shudu kukon me loto fare ia pe koe tohe ngā rewa, mahalo e toki whetu utaki atu pe a iskele tari, ka tau ti whetu e tiku motole ngā I siasi koe ni metotisi mo e mohani ihi pe kuna uwhie lawe mai ke tau ka te u lawe atu pe ke te pire mua whukahoko ia e iskele tari, koe tohe ngā hangi koe whukahana nufai, koe tau pāwhei pe, ae koe station pe ua hangi koe au tau ngā maheni ki ai, pe te uki wahe I atu beau, aturiki koe ni, pekaya ta fi ka mof ya ke giai ba ke pe ya ke giai ko e pa fe ko station ko ni e ono uruagi e ta ko sauda ga man los koloia wa henga selu sarema pe a pe ke wa henga papakula aya ku na ka ha kin tol ke fo station e ta pe ko tonga de ba ko ni o tuinga papai tuinga papai o tala o dahuhu pe a pehe ki manureua. Pe a moi vahenga koe ta whaki whakatonga. Mo tol kotoa pe ku lawe hake ki ai. O ku moukau mo tol ke station ko ia. Toto mai pe koe hape mea tikala mau mai. Pe ka e pe a ni ka kuristu tuku ke ofea ka whetu hena koe ha o ki ofa mo alukuluk. Kari pe pe a moi whakafeta. Pe a ke mea mai pe a ka pahu kui kai. Mea mai pe koe. Tau fai be tau lotu mai tau fafetai te tau tof pe tau tolu i he mai nima pe moe ika ko nai ua ai e teu teu e nau tolu e ala whainga maari e ke teu teu mai ka koe whakaroto lahi be ia mea mo mua ke fai e tau malanga mo lotu i he tau aho koe toki mea ki mui ai mea toko ni ia kau tau amana grei be toko na ke o tua amak tau tolu a mea ke whaia ke tau kātoang whakawhetai. Ko tōanga e polo kalama, te ukore ki skildari ke toki whae vahe vahe ka tiki nau tol, te nau whakakakato ngai whatongia ke lawe himi ka umae wholofola, mo tōanga e polo kalama hanko ne whakawa a e tuk tu whae ke mou mekei. Whakatoa, whakamarola hea, tika tiki mou tol, e ka ukuristu tuku a mou mea mai, a ko iai haa tō whatongia e kai whiunga, a mou kātaki whakamore mori. Ko e anga peia o e whakaukau tau whakaamu bege whiri hakakai to e lere ange ke hoko atu ai whatongia i he tau ko tau ahau he aho tōna tani ma. Ma ko mea peia ku manat ke hi ki mua pe tau whakaosi e skildari na kutea haki mono mono mai he tau polkalama.
1: Io hanga pe foki paisten ko kole ko na ku ke fai ko tau ngai fai fatongia ko ko tau u fai tu tu nia tu ke tau ka ko tu tu ku ka fa ambe ke tau fai ongo ipe tau ngai fatongia pe ko ke fai ha tau agi tangata i tau ngai fatongia fa ka ko tu tu ku ni ka tau fai pe he ofa pe a fa mole mole at pe ka wa tu tu ku na pe he ku fa ma lo hi ki mo tolu ia fai nga fatongia ka tau hoko to pe ko ka se va ni ti pe ki tau tolu pea he kai ke tau humu i he hifonga o e tau gweni, pea ku tau tau tak pako toa peke o tua o whaku ne tonga i ki tau tolu, pea ku tui ku tau malu peko istu tuku paisteni, pea ku tau hufanga peke a te ia, pea ku tau ongoi hono i kai whakafiefia, e tau kore tokoni ki he o tua ke toni i ki tau tolu, i ngai fotongia hange koe lau ai puna ke, koe fatongia ke fai, pea moe fili ke tau ta, pea ku ia utalamonu atu paisteni, mai ka wako tutuku i he teu koi aho tau aho. Te tau te fok pe mai mungua ke whareni paisteni koi aho tani maa fok koi aho ia kufai ho tau aho ai pa te uwhenga pe me lese ritonga a kuhi koi haha whai ngā fonga whaka teknolosia ke tau rea mai pe me iai kuhi e koi aho pe ia ku kaike uloto ke tuku u tai whakakato a tau whatongia ke retio ke whanongo mai pe a ka ukuristu tuku me ngai tapa ke kehe ke tau whahoko whatongia ko ia me lese ritonga pa ko tau polgalama ko ia e kore pe ka te vita pa mo linta pa mo inatol fo tutu e tau polgalama ke aho tahanima ke tau whahoko mai pe pa me lese ritonga ka e whai ai teu teu ki ai ki mua pa ko ia ko tau whanongo nongo pe ia a ko tuku atu ka e tok whakakato ko toa peho tau aho pa mo itala monua ka ki mo tolu ko toa pe ka toka vai vai ka ko istu tuku whai atu ia ia pa mo kina tolu si whai ngata ia ko ofa tu ke ati mo tol ko to ape ka fainga mali ko ni ko tu ke ta dai fai fe ka u ke ne fai mo ha ta lo ta buni mo e fa malo ai be ke le tio malo
0: malo ke ta lo tu i lo nga ha me a ku ma na va ke ne fai fa malo o ia haleluya fa fe dai to ka yo malo o fa ka u ke a fi ona fai mak mau tol ke whakawhanga maari e tai mi. Pa ke omi ki mau tolu ke mau inas. Ihe ngā ua e awhiona. Koe ngā he whatongi ae kua talak, skeltari. E tua maf maf, ka pua ki mai ka waka tutuku ko to abe e kres ia kais ia ai mau me ko to abe lolo dong ai mau fononga ai tai mi o foga au be ki itanit ik malo di afiona e ta pua ki mai te vit ka mai ka u ngawe ko to abe o fareni hoko be ai fareni lang lang ia e afiona ba ke foma folai ai ong ong le leo e afiona Malo fainga maari e ku ombak maudol. Ka wako ni tuku. O api go siya dou dai. O be ege maulot tataki maudol. E mahina fohu goeni. Hifonga e tau. E a goe kereste tau eko si su klais. Ma ufandu o katamai. Fela maari man oni katik maudol go tobe ya. O tai ngata. Emeni.
1: Emeni. Ko fa malo atu faifikau. Malo apito. Pe api eke sike itari. La valere tau polo kalama ki e fiafini. Tau tok fok mai osi a wiki kahau. Malo au pito. Koe... Malo. Koe tau taimi, toi tau minite tolu ki e ua. Hoko e ua ko tau klosia ki asteria ki tau ongo ongo ko atpea tau fas. Malo. Malo.

0: pe mi he kolomu ami ke pela ka pe fo ki ki api ko pono pe mi office fatal ka la hi atonga ke aslele ni aia o kulolo tonga fo ki i Taiwani ai taf ka la hi le ole o his excellency Curtis Triangi ECCT ko ya ko tu ko ya e ma e a me loto seneni a honi mo ke mo ko pe fito aki pe e ma e a tawa ne po ma ne uhu nai ki uha fuafu mai pea i he lorotongani o kumau kei malumalu pe ka e toki ata mai a la a anayangi. Ai a kumarotonga i te krisalisasi e honfuru maa ono ka te mautoi foki o momokoangi i hati krisalisasi e nima. Ola kina ngahe wongo na e puke e kau polisi toko nima i he maa e wakapuna o sene ni hamata puleta o furu maa tolu ko ia o mahalo i ko e tō taheni na ane whakahoko a hono whana i ko ia o e alai plotu ahio nepekia i maina ko o si. Aia ko e whenga e matapureni ke hola ki he Middle East. Ko e whana i whareli koeni o alai plotu ahio i he apinofuanga i Kenleyville Heights te seneni aia nei lawe lawe ki ai i pia mo e toko whā. Kai ke he na e hā mai e whamatala kau polisi na e kaunga kau pe a tō tahani pe a moe pekia i he Mansui Controversiale 1-4 Group koia a Mantuluti aia koe ngai hiva actions whato utupu. Pe a koia o klotonga lere pe foke ngai whato tolo pe a kiri ngai meani pe e tōk whahoko mono ngai tautea i a lava lelei ka kato ae ngā weni a kau polisi ki he whaka o singa o e tā uni. Ko i ngahi whamatala kotoa eni me ngongoni mei he kau polisi ka e toki hoko atu i he kaha u pea moe o ngongoni. I he weekend foki ko tuku mai ai e puranga ni sawele ni hatu tuni fo o ke kau fai fe kau o kuna unga au e fai fe kau ko ia ki he kau polisi mo putu ngā polisi pe ko i ngau e whakat reverend ai a oku nau whamoni ai e moe putu ngā weni a rea pau ki hano li liu fo o ai tutu uni ko e ni pe a moe whonga ngā we ai ana nau ngau e a ki mai ki mu a ko tutu uni ko ni ko o mai ke o mai kotoa a hingoa o i kau polisi o kuna uitoko ni mai pea mo nau ke kinau tolu o wharahaini mo ngai whahinga nā tula o e nau ngāhi ui toko ni polipoti ko ike kauta ki. Ka oku ikai ke toi whaiha whapulipuri o hange koia na anga maheni mo whahoko ki mo a. Ko tāpuke nini manoa a e nau poupou mo toko ni e kau polisi i e whatongi ani. I he ngāhi me a whamamahi, whai ngā taa, whatu tāwa ki, pe hau ke more o e mo ui. Ka oku whanga i eni e tō lahi, he kua mahe noeni e whakawhisi a eni ihe o e kau whaife kau, pea me he ngā weni, he oku pelepele ngesi lahi, ai vaha koe ni a kau polisi, aia oku mōri ai, pea mōri ai, e tau ataina e kau whaifkau ki heo nau ngahi whatongia whakatau CP. Kai ke he koe ni kuo whai e whamone a rea pau i wikeni ki hono li liu fo o e whonga motu a, kia toi whonga oku oua e toi whapuripuri pea motokoni ke kau whaifkau pea mō nau ngahi tō o ngā patongia. Kua fulau atu ki tonga eiki i wikeni ai ambasador au as Leliani ki e moi lelei wha mamanilahi ko Chris Cannon. Aia kua ne tūta lelei ki tonga eiki pea kua ne koe fufua ahi whaka waha preanga eni ai ambastoani ai ane taitai lelei ai e eik pare mia lot wha whanua minista mo uima minista ki he pisi ni si se au sawaleni ahu akawa miriku minista ko toka tā mo ale o tunuku kau ofisa me investit wha whanua tonga me put ngai mo ui ka pefuk me whana wako na nau whaki e ngai pare pea mihi putu ngā ue koia mo ui a asle rani pea mo tō ngā. Ko e wholau ni fok ke toi whalelei mo waka ia e toko ni pa me tuunga kuiai ai mo ui lelei i tō ngā. O tau te fitoi ni ki he o la pea mo tuunga whakalaka o kiai mo ui e kakai i tō ngā. Nā mau whainga maare an pastoani o ne au tonu mo a ahi ki he wharimaha ki kliniki i mu a e nā e whalelei i mu papo o weni pea mi he tokoni ai pure anga koia a Auslela ni. Pea koe tu ukoni, e hoko hoko atu pe, ai tokoni whaivia, e hewa anga aoe ni polo kalama e whanoani aia oku iloa koi kau mea o fi. Aia oku kaueni pia moe ngahi tokoni koia kihia ko pia moe sipoti. Pea mehe siasi whakaongo o siasi Westlanda tau wadaina New South Wales ni, ko e whawhiwhia lahi mo e whakakoloa. A hono tali tali lelei e kainga lotuni a e nau whai whikau fo ou. Aia ne o sieni hono whiri mai e he koni wherenisi. Ko whai whikau mani noa pe mo hono whamiri. Aia na e whakahoko e katongani no tali tali e apia ko whaiwa aati koia a Greenville wahenga a hihi fo loto loto o seneni. Ko e kainga lotu koe ni o sias praongo, o kunau kau peki sias pakonfenisi ai sa utata, pea o kunau tō lahi au pito. Ko ia ku ate taha mono ke whaifikau mono family, pea moe fatongia fo ou ko eni kuo ui ki ai. Pea mihi ofisi mo senta sias katolikami pea moa, kuo mea mai a patele i tā kromatangi, poki mai pea mitonga, hea ne mea mahalolo, aia pea koe patele pure fogene kainga lot katolika aslele ni. Ok, seneni pea patele e poki okustino, e toki foki ki suwafisi i he wike kaha u. Oku whahoko ai katoa ofa ai palokia sangato tō masi o Lushem i Ahoni. Koe katoa ofa koia ai kainga lotu o ken pila apongpongi pea toki whaosilewa ki he tōna ki wika hau e whahoko ai katoa ofa e kominio o Merrickville ko sangato pilisita. Koia koe whaosiosi atuene ngai katoa ofa o e tau ni oi wafe wano. Ka oku lolo tonga whemou e kina lahi e kainga katolika tonga o Aslina ni a e mau te reu atu ki hono teo e katoa i oi kakato oi tau ni manoa a hono whokotuu oi lotu katolika i Aslina ni ka koe siu peri kola. E whakawani weekendi ulaki o katopa a hau atolu pia moe ahofa. Koe eiki e pikopo e tae sisu o tonga maniwe e mineni ka tinali soane patita mafi tene mea mai ke tapo ki i mo kapita ia ai si uperi maka maile mahu inga koe ni. O kulele pia ngai ako hiwa whawahenga tae o sisu palamata Kempo Town, tae o sisu Kempela peheki Newcastle, Wyong Tukli, pe e toki whakatataha i kotoa ia ki he katoa ngā. Koia o kuiai pe pa amo ke na to ko ta pe ke mo ka wa ke ngai te te o ngai ka to nga hiva mo fai va i fitu o ku ke o fiki ai malo en au lahi o ku amana ke pa ho ko a ho wa valu a ko sinika ko wiki faka o si ha kala tina ko hono frava pe mo no fotu eni ai ka ta ha i lo ko lead koe ako, monotokonia, tokanga ai kina make o e dimensia, pe koe mangalo, more pia mo moria ai mana tu me whakau kau hu whanga whatapu. Koe whakwhalanglangi ko rehani princesi Angelica la tofi peka halai wal mata aho tuku aho. Pea i he polo ka mani e le ai hango mata tau me pot ngai mo uia ni sawele pia mo e wa ako mo ngai whonga ma o lunga ki hono toka ngai kina o e whokoutuani. A kake he wate tala mono mo e whakamalo ka milika mo ken ma mo ene timi pea moe ngā ue lahi moe whatongia koe ni. Nā e lawalele i ane pō, ai mini pō, ai koristu tuku sā antelu oi wahenga sene ni. Tā koe fufua whenga pānga eni oi tau ni. Ai ane si lawa mai ai, ai ngāhi koristu tuku hange koe tōngresku. Koristu tuku koe nsā mote, kai peheke palestini moe pāyania oi koristu tuku koea oi St. Joseph Business College pea moe ni i toko lahi. Na e lawa mai a sailini mo Evaloni Walter pea peheke alatai whangaula puna pea whafunga koristu tuku pea minu silana anipo pea koea oku ate whamalo kiai. Koe whenga pāngapu anipo koe whenga ia inasi koristu tuku mei tua preanga mi muri. O tokoni ki a pia kololo tō ngā, pe kauheni pia mo e mau tokoni, ki e mau palesteni koia o Asleleni, ko Liva Fostale Aetoa, ko e kapiteni eni o e timi championi o Sandelu i Akapulu Whakako, ai o kamanake kato ngā i ino vema, ai kakato honau ta unima noa. I o na mau tanake ane po e pangai wamano, pia o kuata whamano lahi ki tako toa pe, malo ai ofa mo e tokoni. Sandelu, no foma u he tau moto o fa mo oni mo merino. Fosi be ko tau tuota mai foki e ni ke hipo anga o e tau. Ai balu imahina pe a oku kei fe ao pe a seneni o plonga pe a moengahi apsia o ikai hala ha wike. Pe a koi hala whanonga pe ia e tau mo ui pe a te tau tari kotoa pe mo whawhetai. Koi au atu ai pe ai ofa pe a moe lotu ke ngai loto whare kotoa pe o kloto ngā hukito noa e ngahi whamasi wā. Parawange no ngā ai iki mo whimaria o tua ki o mō ngahi loto whare. Ka pē fōku mā tai pētala mono ke ngahi kātoa ngā whawhiawhia whailonga i o ngahi ako. Ka pē fōki pē a mō ngahi pē ftei. Kodui pētai tō maka. Koe lama tuia e oko oko e ki union ong ko lama tu mei loto sene i ahoni. Parawange pēna e ongolele iatkak mō tōl kotoa pē. Tala mono atu e tō ngā wike. Fatawan ke mo maua wike fonu fifia mo klasia ia kai malo ho mo mea mai ka mo mea tua fatu.
1: Ko ufa malo atu e uhena malo apito no tuku mai tawongo ke ahoni ya ko e lava e tawongo pami aserelia ko ia kuko atpe fafunga e proklama malo apito. Fenga mali koni ke o atua e tau ngahi ongongo pe mo e tau tuaki ko e hafe e tolu, ko e tau polklama ia tano e mana espoti pia mo kautonga mai rei ki he e fia fini. Malo.
2: Kau Poupou MMT, ko e ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utekite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga maari e o ku taha pe, pia ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to togirewa. Hausea tau taha, peko ha te pire hau kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz. Da ue whanua, pia toi amuange e na uiviivi.
1: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia me lai pere o kukilo e wha i he mire mila. Tua sila ke whaikiai ai whetutaki pia mo e fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pia mau meiai e tua sila koia te ke mau meiai e foi mea kai koe di. Malo.
3: Hoik makainga tu loo ka atu mua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau mei mipa a e kulupun. Ko e tau wha malo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e bea ia mehe Star Hotel tu a sila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo ukau mai ke tau porokalama wha malo sino, pia mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pirik tala noa, ofisa fituta.
1: Tenga maari koni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea. Mei houma, kanolelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o peti tovo finau, orea kiai malo.
2: Kau Popo MMT, koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hungo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ku vave hono whakafonufonu. Oua nake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flicket.co.nz, mmt.flicket.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivi.

0: Ko e taimi ku hokoto tonu a e tolu, pe a ko e tau programa ni o ko hoko ko tali lei foki sekretari a e ako tutuku ko ia a apfo'ou, a peta tausinga Kennedy, pe a pehe ki he enau tau i paanga ki a Solomone Sakaria he fiafini ke whakahoko atu a e programa ko ia a e ako tutuku. Peta, ko tali fiafia ki maua Nyangu peo tika ki asma ya Solomone, ka te ufoke atu eke kamata e tau polo kama, ka toki huumai pe Solomone, pa toki huumai, ka ufoke atu ka te koe malo.
1: Malo. Malo, pito te wita, pa malo mo e tau wa umai ki he uraki toko naki koe, nye uraki aho e mahina ko a kosi, fa feta i pe uktau kei maue manapa mo ui, pe aku tau laulau mahina pe, ka tau mei teu teu e Christmas e pa ku mau fie fia pe mo fa malo a toi pe ke mo tolu te vita me he pie mentonga i hono ke i tuku mai fa nga mari e ko eni ke fa ka hoko atu a pro kalama ko eni me he ko risutu a fo o sanga ta maria mo sanga tso ane pe a age pe ko e ko glave ki mwa fa fie fia fa alave ki mwa e ngai po kalama hono ke tuku mai fa nga marien ke fa ga wa tu ma ole o ke ka ko li su tuku ko to ape o kuna ume mai i he ope ke pe he fo ki ki hele ti o pe ko kole ke u fa mar mar wa to ai pe i nga hi ta la fa ta ka ka to ko os fa ho kwat me faleni i he lo tu mo fo noa ka u fa ka e tu ku pe mbu a ke fa ka ho kwat a e ki po kala ma ko ni pe mbi ta nga hi ongo ongo pe ko fie fia ko ka fa ta he ni mo ta ta la Solomon ko fa to nga i pe na hu ha ke ka ma u ku to e puli da na u i tonga na e fola kawa so mo de fola wat ki tonga he faka fea o ke me fra e ki o padereline pa ko ne foki mai ku lava tu e fatongia ko ia a be ke palestine ko istu tu kuna na u kau i fola ki tonga a faka hoko faka gato e fatongia me i ate aroa ki he me fra e ki o padere pa ko na u foki mai ka hoko atu a inga awe Usio pu te peke huma solo.
0: Kona, peta ko solo na ku humai, malo.
1: Oku, solo, peke asmio. Ka ko uraki atpe ngai whanongo nongo, ko malo atenika ki nao toko, ko sutuku, nao nao toko ni mai, ko unga ko e lulu ko e niwa, ke te langa mapo, ko whakalele ina whare lotu, ko langa, ai na e. Maya inase ko lis apfo o ko situ apfo o fa malo at ka kinau tolu na nau loto lelei maha ko taimien tak ta ha tala e no ko nga kiniwa to nga ko nga kito ke lau na nau si popo mai ke fenga ko ni pan ku si lava o sana ki lelei ai tau tikite pa ku o si ave atuia ki he on ka unga au e ke tikite ai ko tau kau ko lis tutu kupe ko ta ke ama sanga se lui pe he kambonika vehekite pe ambo wolf cream pe ambo sio eri bayangina fa malo atu fa malo mo o fa mo manatu ki tu pu anga o ki ai pe foga nga inga au e ko lis tutu ku ai na malave te ki ai ki mo ambo e mo e pareseni e po kala magine la fraha i fata HEM ai nga hi fotu tu o fra hoko ka ko te to hoko ka mo solo ka ko ki kore pe ke tu kuatu ai fano no ngo ko ni ko a hoko ni o Sangata Maria ko a hoko i su tu ku Sangata Maria Saint Mary's ai a ko ta u ta hiva no fa ke ta hiva valuono Oku whakahoko eni i he toko naki ahatahanima o ākosi. Aia koe aho to tonu penu o Sangata Maria, aho hiki hake o Maria, aia koe aho e asopesio, koe aho e hoko e aho Sangata Maria. Aia whakahoko eni i he toko naki ahatahanima aki e naumisa, he taimi hongofuru pongpongi, ki he palokia Sangato Atonia, po St. Anthony, ki main group bridge, oskoia, e hoko atpeki ai ki e nau maumia tokoni, ahi a kulukuluku mai pe, pe amboe toho e nau lulu, whenga paanga, ahi a koe nau lulu ko e ni, o koe nau konga e nau te whenga, o fuakma o pe e nau skolasipi, maha koe fo e skolasipi hongo fulu, pe eta hawa e ta o koto a ke ko is apfo o aya ko ka sa kata malia aya ko na to luia ka te a fetu ta ki mai pe ka fe ma fa ki ki ke pe ko fetu ta ki mai ka te a pe ko Eleanor Prescotti pe ko Monica we ki te Wolf Cream ko na to ko na wa o ku na ta ta ki a nga we a Saint Mary's ko e o ki ai foki ai te wa ki ai polo ai ko is apfo o ko is tutuku o ku amanaki ke whakahoko ia I he aho waono o septema. Aia ko toko naki waono o septema, ko e polo whakatauen, ko e stutuku, na ike ke whaiha polo I he tau ko osi, ko e hui ko e lulu koni na e whainga, ke whaika e whainga ko tau inasi he kapela, ka ko e polo toko whakahoko ia he tau ni, aho toko naki waono a kosi, aia e whakahoko ia ki he Ellerslie Convention Centre. Aia ko e polo ko e ni, o ku paanga te awa noa ke tikite, ka ku motoro o ku fie kaumai ke polo, o ku ata ke koristutuku, ngahi whamiri, ngahi maheni, ka u koristutuku kehe, ka u ke aha feitu ke fie ewa ki ai, I he whalatonaki ko e ni, fetu utake mai pe koe ke atu hao tikite, moe toki atu e akauni ke totongi mai ke aiko to naki wa ono ia o septema ai ako e polo ia ai koris tutuku a fo ou ko ki I o ngongo pe hoko mai me ai ko e I reunioni ai to wako fitunima vau noa whaka klou polo ai ko na reunioni ai to wako fitunima ta taiwa fitunima ki taiwa vau noa ko mo to nai a fo ou I ko he taimi ko e ni Nga whakahoko e nau reunioni I he tau ko osi ki Australia, pako I tau ni pole I ai he kau tangata me ka whewhine me Aotearoa, ke whakahoko mai a he tau ni ki heni, ai a o to kau whanau atu, o to olahe kau wholau mai, tau te whito ki he kankalo, o to olahe nau o wholau mai, ai a o whakahoko eni I he weekend I leipa weekend I go a tau tolu, ai a koe toko nako e whalaite, a hua tolu o katopa, ka mata aki e nau misa, ai ko na umisa ko eni o ku whakahoko ia I he whalaite, e fiafi whalaite, taimi fitu PM, fitu e fiafi, ki whale lotu walokia o Onehanga, I am a lady of the assumption I Onehanga, ai e whakahoko I he fitu, hili ai misa, e hoko atu ai pe moe ki I refreshment, pe amoe whakafeohi I he e fiafi whalaite. Ai ko e toko naki a hoa walu, ai aku ko na upo kalama aku ke ke ma upo fe fe tu ko ni ke ke na tu ku mai ai fa na fa ka taha AGM e hongo fulu pong pong fa taha ko ya hile fa taha hokot ke na ma me to ko ni hota pe ko efi a fi leva o fa ka hoko leva e na upo ki he Ellerslie I he fe a fi to na ki wa valu pe ko ki he Ellerslie e taimi no efi a fi ai ko sa pate awa hiva o ku whakahoko lewa e nau misa, ko e misa koe ni e whakahoko e ki he palokia sangato patele sio ki pe miua I he taim taha wa, hili ai misa, e hoko atu me nau maumea tokoni, pehe ki he polo kalama ta puni e nau reunion. Ai ako sapa te ua hiva aia, pe ako kamata lewa fokia te kau folau, pe ako ki nau tolu, te nau kei I okalani, I he monite, ahoa, aho tou noa, pe ako aia ko e... aho lei patei eni, aho malolo lei patei, e whakahoko pe e nau pāpakiu, mo e nau whakafeohi, mo ke toenga koe o kunau kei inu silani I he okalani I he aho koe ni, pe mo kinau tolu I okalani, ai a koe mo ni te lei patei ia, ko e nau polo o ku taramai, o ku kei toi pe e nau tikite, pa anga te au ni manoa ki he tikite, ka ku ke fie mau, ka ku ke fie mau hawhakaikiki ki he reunioni, ka tak fetu tak ha ke ki e nau sekretari ki a mata kau fusi modifica telefoni ko noa wataha taha ono fitu fitu noa taha nima noa wataha taha ono fitu fitu noa taha nima ko telefonia a mata kau fusi ko sekretari en to wako fitima valu noa ai ko ki nga hiongo ngo ya ko ma mai ke ke a ke ke reunioni, whika mo reunioni, ka ukte ai peha mea kwe tokanga mai ki ai, koe whika telefoni ena, noa wataha, walu noa walu, wha noa tolu, noa wataha, walu noa walu, wha noa tolu, pe ko e messenger mai pe I he Facebook, ke utoki atu, ke utok fetu taki atu. solo famo mo kon ko lava ta u ngai hangi ongongo pa ko tu pe ke hu mai ki fa ma la mai a hi dat fo ke ta ATM la hi net fa ho ko le fa fia fia ko to golahi te pe hen ki ho kwat ko e ta u po kala ma ko po ako ai ko ta u po ako ko ni o fa ho ko ia e fia fto si te ko toa fa le pe ko listo tu ku ko po ako ko ni ke fa nau pa ata pe ke fa nau o ku ikai ha to tongi ai ko e po ako fa ho ko e tu si te ko toa time fit we fia fi ke fika ke tu asila fika ta haua ke ta haono high street i ota huhu ai pe i loa ko e lai peri motu ai ni ko ota huhu ta haua ke ta haono high street ota huhu o fa ho ko ai e po kalama ko ni po ako ai a oktataki a e Dr. Waipuna Ras, pe he fo kiki he engahi tokoni, kau tiu tau tokoni ki ai, whanau nau pako ke Iako University, oku nao mai tokoni, pe oku lele pe mi he primary level, mi he level o kau lenka, lau tohi ke he kolisi ke ia 13. Kau ko fie fie he kau maa solo ke tau porokalama, ke ahane kifa maa opo mai ki he osat kone e tau ATM solo, mo e tau ngahi ahoko iaka, pe he fo kiki he lele at kone tau po ako, pro ha ha ngaha o musio ke lele tau po ako, kone toki wikat pene ua ene kamata. Malo solo.
0: Solo, katak solo, ki an mi ultima solo, kwa ke ongo mai, eh? Malo. Kwa ke ongo mai solo. Solo. O que fanno mai solo? Ma che ha che? Io con aguongo mai, con aguongo mai solo. Malo.
2: Malo ma fa malo be, va che non mari petto, me fa ve via lavate da AGM. Tu ga che fa ha coi che tu ga ga co su tu co e ho la con sta fino pa ma con che che tavi nasci con che c'è polo col solo tonga. O me fa ve via e to la hima ga ko ristu to ku pe ka ta ta ik me ka fnek ta fe ta la ki ai AGM pa ma lo ke e kom ni o ka ko su to ko kom ni o sanga to pio ho fulu no ta ta ge re ka ko su to ku ko na pa lo ki ato fa ko ta mi sa pa me me fa ta ha ta o la ve ke ko ma no a o fe wi ge ta po a ko o fa fe fia ge ge na tau tala noa i peka e kako tausio kono o lahe wike ene ua tausio ko kamata le reipa kutoko lahe ane koe lauko e tau feinga kotoa peke ke whanau ke teke whanau ke whai ai ke nau fōha hala kutoe sayange whakaako ngai fainga Māori e kuku. Tau hiku whanua mai ki hene o sio ke ngai fainga Māori e kumau e whanau tupu e nipa kuku. Paku tau fuku loto lahi ke teke whanau ke nau tokanga ke ako. Paka mea te pu e tau pua koko e so inga ke tato fito ke ia taha ua, taha taha, ma ia ten e korisi. Ke whai aina tola pāfu e ke nau lawa o apply ke ngai scholarshipi, kawe ngai sip scholarshipi ke ngai apiako ngouna wako aike. Kwa ke tau seko nau kaha uhe, mawaha nau scholarshipi ke tokoni ke nau mātua. Kwa ka paku nau whiheo katu ke Levola University, pia mai ngai ako te malunga nge, ke nau malawa maa ngai scholarshipi. Kwa hepe o scholarshipi ka kwa ngai makatuunga ke te mawa scholarshipi.
1: Oye.
2: O kawe ngā hei tāu koe ni hiroloto ngai korisi. Eko ngā hei tāu e ni maho inga upite nau report whaka ako ke ngā ke apply koe ke ngā scholarship. Paku, pavivia tau siu toko lahi mai kaore ka lau tohi.
1: Oi.
2: Ngā ke, wakai taki mai pege kaore ka lau tohi ki ai ke nau lata mai ki ai. Kau pavivia tau siu ke lava ngā au e koe tau siu mata ku lava whaka hoko. Pava maalo ke waipuna e ke loto lahi ke uki holo kau ngā ue tokoni ke tokoni he ke tokoni ke whanau a kō ko ngā koe nau ngahi whehu i whi maa ngai re soni ku nau iai. Au ewe beta, malo.
1: Iu, malo solo. Hange pe ko e ku whakalawet ki mua o ku ikai fo ke iaha totongi tatau pe mo ka ufaya ko una mato koni o i kai pe ga to ton ko ngawe ofa pe mo tan maki ke pe ko to koni ki he ki he kaha o tau fa nau pa ku i kai ke fa lau lau o ku i kai ke fa nau pe ko ni situ ka fo o ko hai pe ko ata kai ko ka ia i pe fo i fika ko holo ko ni ulahi ka ebe foi fika ko ne fe pe fe unga e ka le ke to en ofu a ke hun fo uma hataha ka na os kamata pe ni estu tuku ko le sisita o mai popo va inga mo na ofeohi pe to mahenia nga e fa nau ka ta te fiten ke eria sa fo galani o na ofi ka o pe fo ke fa henga o mai au ki pe miu a me una wa o mai ka o ke po kama po a ko ko na ko ko fie ma o tokoni ka ta te fito ke taimi o vaipuna mo ilo i putau lave ipe lahi a pito e whanawa ko una o vaivai i ta whaaki e fika pe o ku ata pe al vaipuna no taimi ke ha o tokoni ke mala e koini pe o kawat pe kia i mo solo i he tokoni i ta whaaki o accounting mo kia i e kino vaiangina ko e kau whaia ko motu a pene a fo'o hangi mo kau fi kaule ka ko university o kuna o ma to koni e ngai ma ke ke ke ta de fitu ke ta fa na o lau tohi ke na readings pe na o ngai fika manga ai ko fa lo to lahi pe ke o mai e na homework ke na o ngai fehu i pe ke pe mo ta ha ta ko ko tu ku ko fi na o kolomatangi o to koni ke ta fa aki o public speaking pe ke ha na o speech o se ai fito to lu na ma ko to koni na o ka ke fe o speech a ko pe o ku fa fi fi pe ka o pa ko ata pe ka ke ha ta ha o ku volunteer no taimi ke ha to koni ke pro kalama ko ni ai ko le le pe ni he fitu ki hiva e tu sit e kotoa pe o ku no to ai pe ka ko stutu ku ma wi ai pe po po ai me ki ipu mai lo ai fa nau ke na winu mo na ma u pa nau to fokat ko na api pa fa fi fi a sio ke ola ai nga we ko ni ka mata le le pa ko ko tu ipe e alu pe tai mi ke to kola hian ma lo solo ka ta ki mo ke ke to ki pa ko mai mu a ngi ko ngong fo o ko ni ku asi he ope ke ta u bene o slawe ni u misa eto nga ke ta u pure ako mo ta le ki ta fo o ke ta u ka ha u ma lo
2: alo beta ko ha de pego be ai ka ko ka u wa ka tu tu ku no si la ni ko o si asi mai he la he ngong he ope ko ko feli he ka tinali a flashi makau toki wa ko flashi mana e tokon pura ko ya fo e nga e tau ki moa ke ne fetong ya so ne wa he e tare ki ta ko kamata e tau januari wa no wa fitu ange pe ko me ai ko fra fo ki pa mo e ya ko me he no tokanga e ko a fo me ka ta maria ki ta sisi ai kamata e tau fo januari ai ho ma bo senyoro Ludovico final hoko ko pura ko fo ko sa fo ka mata januari wa no fitu ai ne fetong e ya patere valusiwa ai ko ta fo o si pe ta un no to nga e ka ta patere ka ta maria apiako e pa sia tu e no manage ko apiako ke ta si si ai ko nga pe ko ta la veita ko nga ta sio ko ai ka patere ta si si ngari te nau toka nga e ka api ako. Ka mata e tau fuo. Ka na ma vlele atu peta mo mui mui fola wat e tanta e ki chepele ni ba mo vea e whakahaere o pātelene ki tonga. Lava lele me whakaike o pātelene. Pea mau lava atu e beba mo e paristene kore sutuku ba mo e pure ngāwe lahi. Ka mawhina o tutoa a whiloaki mo e pure ako lolo tonga a fuo pātele walo siwa. O whakahakoa te pe kia whakeng e ki mea o whako e mea o whaid me se niti koni e ngā ue koni a Felice Tahavo ki e tohi koni ko e Catholic Church in Tonga. Hei nei mai e tohi o whakatawa te ko he Club Kasia. Wena maulawa te pe o whake se niti koni tangata i pure ako mo mau talanoa i pe. Tata noa pe ki whakakwa mo e ni menchini mai pe te teo ke tua mai ne nau te pika polo e kongi mui tau ni. Ai ke mau iai o ku whahako mai o ku folau time taha ki Wallis mo futuna fai fe au hia i te whakawhi mena o tolu ki ai. Folau ata ya wai Antoni pia mo e kwa ki umau pia ke time fe 15 a ako pia oku alo whafungai na toke fe au hi Wallis mo futuna. Kai hau in great free go a ako tena hau ki St. Pete's. Mate na wike tahe Christchurch, pano hau wike tahe o kalani hen. Kata kake ahani fu tānoa whewhe ki ngai tītei lai wholau mai tamai ki. Men wha hako mai pē, te nau toki hau. E kau mo e pura kororo tonga he wholau mai ko ia. Ma oi pēha tau ki taimi hen mo e pura ako, ke tau tala noa he, ki fwe wike taha nau hen. Kata e whewhe wite pura ako he mau lava atu. Fokahoko ko ko ngai me bena e lota ka felise ko fra mo be a felise tavo ke fra tava te ne toi ave ka toa seniti ma wa ke fo ke ha lo tonga pa ma ola va te pe fo ke pa ne to ki pa wa to ma na tu ya ka ne fief ke lo me ka felise fokahoko ki ai mo ave ke ngai me me ya pa fa ma lo ma felise ke ka kursu to ko no so la ni he e toko ni e whakatau e tohi. Mwa koe ngāu e koe ni koe ne whakotoa pēia se niti koe mai a kololo tonga. Mwa koe bebet, mālo.
1: Mālo, pito solo. Ai koe kuma uia koe timi te nau o kalanini i hataha ua ki a hua ua o septemba. Ka tau tuk whakango ngoi pepe te ke konfirmi mai ka koe te nau raki mua ki Christchurch pa nau o kalanini i hataha ua ki a hua ua o septemba. Ko hipo koe tau taimi solo ku o mei osi ka koe tuku atpe mua ki a te koe ke hanga mua o whakahoko mai haki i popoaki. Lawe i pe, pa mea i he koristutuku pek tok pekia atu e taha e tau koristutuku motu o taha ko Napoleone Wakataimani, ka koe whaiako, ke whakahoko mai haki i popoaki me he koristutuku. Mālo solo.
2: Mālo beta. Koe lau koe tangata e ki tau motu a taha e mahalo he tau kau koristutuku. Pag tau mono ia i Nusilani na tau i Nusilani mo Napoleon Wakataiman tō lahi kuna umau a ke hingoa koe Wakataiman anai hoko koe kau e kau tiuta kurisa fōu ngahi tau ki mua ka te pōpok fe kau ngā mamahi ke falakiko kau mā ana maile o fakilom los mai toi ngai ko bea fitua mo te ngai whanau he. E te tau whakoko na lot whare, mo rea e matai koloa mo e pouturiki na ufa Amerika ka tamai i wakatai mani. O ku tau ngoe ko e kau koe sutuku, ko e mori ke kori sutuku, ko ngā ko e tau awa una ne ma, pea ne hoko ai tau whai whanonga hai whanua ko eni ko e kori sutuku tau motu atahai. Pako kei tui be maha koeo koe tau mo tua tahai e tai nimi. Pako a te popok whikau ngā mai ke family he more ku hoko. Pako tau whawhetai pe koe koe pure ia e tai hā mai. Mā kula heanga whie mau ai e i ki he tau whie mau. Pako neu ia e tō taha koen. O whawhawangat pe ke paristene koe su tuku ka mai. Tonga ka okututuku i Okalani. O whalahiat ki a motoro he. E kai mi fainga tā koe ne mā wai. Nga koe mōre te tau mai. O whala hei te tiku mōtulu mālo.
1: Mālo o pito solo, pa mālo o pito o mōme a mai koe mā koe kamatain koe ngata anga ki pō kalama. Pa te aha mea whie mau, pe tu taki mai pe ke ku whika telefoni, no wataha, walu no walu, wha no tolu, whe kau aki pe maha tu whainga ngongo pe po kori sutuku. Peko solo, ha mea ke whee whakapa anga, whee tukutaki mai pē, e mau lot whee whia pē, ke tāri atu ngai whee hoi, poko hata kōni atu, ka mea au kumbo whee mao mai kiai, ka te hange koe teo koe, ne hau e tau tim agapulu, mua reirat koe e pōako, aho sangata maria, koe pōlo ai kolistu tuku, pe he ke heu inioni, ai whiti mabau noa, o ia kauku, te ha mea ke whao asu mai solo, kauku mahalo koe ia pē, koe.
2: Koe whamanata tu ke tau pōlo, koe. Totoki mai pe mo tiki te ke tau akaudi, ke whika akaudi ke sekretari pe. Ka ke kāta ke o reference mai ake o hoho hingoa, pe ko whika ho tiki te polo, ka pako waha whika ho tiki te polo. Aku fainga mari faka hu hanga tonu mai peki he ke tau akau ni pange. Fainga fua ngai tau ngāwe. Pea vave. Ko ia pepe tau malo.
1: Malo opito solo, pa malo opito, pa tala monua tu ke toe ngai ngāwe. Hanga nak mai me mahina koen ko aku. O si malo tevita, malo opito e mao e fainga mari e.
0: Io ko famalo atu peta pepe famalo atu moni malo bit lava le programa ki he e fia fini tar manu atu ai pe ngai ngau e ko to ape o ku faka o ko ai ko istutu ku malo
1: alo
2: malo de vita
0: io
1: alo
0: ko e tata mi ku o sta munite wa no ka fa mari ko ni ke o atu ai e ta ngai fa no ngom tu atu pe tar to ko atu ke ta pol klama ko ia ko ko malo
3: Kaupopo MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau e utekite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hungo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ku vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to tongire va hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pe atoe amuange e na uiviivi.
0: Tenga maari ko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pe a etoe lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu taha fitu.

0: τα λίγα κοκόρια του κεφάλι με ταυλό του, μάλλον.
1: Σάμε, ο προκλάμα εφιαφινή, σάμε ο ανώα. Επόρε χώσια είναι ή, πεαπόρε σαριώτια είναι ή, κακό γημού το λούνα, εγγάταπε, εγγάπα ο τσίχοβα, με την αυτό κοτώ απέ, κατεμού το μάου, ο τάιτο εγγάουε, ταυλότου. Μόνοι φαουμπέα εσύμι, να καμάτα άκη αε πολοκαλαμάνι, πια πιέγγι όλο σάμε χουλου χουλου. Κοϊκούνα ο εμμέα κατώ απέ, εφάτε φύτοια, είχε ότουα. Του κουμπέγγε πόλη ασύρια σόπα, μο αμόνιχε χώσι μου ένα ουσάριωτε ταού, εσυλέρι εγάτα απέ χωκουχουαφά. Κοϊκούνα ο πρόκαλαμάνι τα μου εμμέα κοτώ απέ αϊκόμιτι ο κουφάιαι αϊ πρόκαλαμάνι εϊκούνα η φαλάλαγε ότουα. Τα πηγίνα μάι αϊ καουτάκι κοτώ απέ ο πρόκαλαμάνι πέα πεχέ και εγάχι τίμι καουφαϊάκο πέα πεχέ φόκι τη χώνο καουβα ίγα. Μα ολότω αντου κατικό ότουα μα φάμονι τη μάουι κούνα κοτώ απέ ηχό τοκονί μοχό τατακί. Κοελό του ιαού φαϊατούνι ετούιπε, χωάφαπε χω αλόκο σίσου κακοκόεπε, χω μάου φαγαμό ουί, εμένι.
0: Εμένι. Κο φαφοφωγά είπε προκλαμά ταρία και φαγαμά άλλο ατ κατικόε, είχε λάβα λελέη κόια ο φαγαόκο, αελωτού κόια ο προκλαμά η εφιαφινή. Καγέ. Κοταλτάρι φόκι αμερία κάφακι προγραμμά η εφιαφίνη αμερία ούτε καί και χούμαϊ αλαουρερέι καί κάκι ταουτάρι αμερία και το μουί εγμόνι με φόκε λαού μπέ και το μουί καί λάβα κα τε φόκε τράου κατεκόε και καμάτα μαϊκόε προγραμμά που αγαπάω το κοιούμαϊ πέρα το κοιούμαϊ αμερία μάλλο
2: μάλλο απίτα πέρα φραμάλω ατου είχε τούκουμα εφαίγα μάρι ο εφιαφκονί και ατεάου και ουκάου ατου είχε πολοκαλάμα ο εφιαφκονί. Κόρε μόα και ουχουφάγα ατου είχε ngάι φρατάπου οκου φρατάπουα πέρα με είχε μύτια πέρα μόε ατά καί ατά μόα μου οκου καί φραχόκο ατου αι πολοκαλάμα ο εφιαφίνι. Hange peko ya tevita ku maumea i ai prokalama ki mu atua ina e whakahoko ai ai prokalama maa maloa rugby tournament ki hewa noa wa ono na e totonu ke whakahoko ya i ahoni i aho uloa ki. Ka koe uhi tevita na e iai pe whakangongo ki he kalapu okalani koe ngā koe kau whakamau ke whakahoko ai tournament koe ni pia ne mauai ai fitu utaki pia me tekna utoru aku koe whengamari e ke aho ua ua o Aokosi. Aia koe aho ua ua o Aokosi e toki kamatai ai maamaloa rugby tournament i he aho ua ua i he taimi hongo fulu pongi pongi ki he feitu utatau pe i he kalapu i he malae o Istamaki Rugby Union Club i Istamaki pe. Ne ai e ngahi timi te vita na osi lesisita mai ki he porokalama rugby tournament koe ni. Kai tukpe mua ke u whakahoko atu ai ngahi timi koe ni. Koe ngā peke mea i ho e kristutuku, pia pehe kisi o tau kā inga manako i he malai o sipoti. Ai a koe ngahi timi a kapulueni, kalapu fu amotu, timi ai Marist, timi a Waini, timi ai Maiange, kalapu hihifo, pehe ki he lapaha, timi aha te iho pia moe toloa old boys. Oku iai ai ongo kalapu e ua oku kei tu utatari ka oku te kei ke whakapapau i mai, ka oku kei atape te vita ai, ai ngā timi ka pau kuna o toi fie kau mai koe, koe aho e osi ki ai ai lesta koe aho tahanima. Tahanima o Aokosi o ku unua ki ki ai koe ngā peke koe ngā peke toloi e tau tunamen ki aho uo wā. koe whakatonganga erpe te vita koe taimi kamata koe ni hongo fulu o koe programa ki aho koe au kamata aki ai laka ai ngahi timi koe ni oku nao kao mai ki fe au tuna men koe ni pea ke ose ai laka e hoko atulewa ai lotu ke kamata aki ai mofaka ilonga aki ai tuna men koe ni he taoni whafofua ki he tahawa pe ki he tahawa tolu noa o kamata ai kemi uraki kick off time ai kemi uraki pia toki hoka tuleva ki he taulahi ki he hafe ai tolu te vita whakamalo atu e tuku mai whangamari e koe ni ko whakamu ke tuku atu ai kore whakamore more pa me he komit sipoti ai mamaloa ko ia koe toi toloi ai taimi kamata e ku mautui pene ia e ni ihina nau whakawhangamari e iho nau taimi ki ahoni ko ngā ke nau lava mai ke mamata ki polo kalama tuna men koe ni ka ko ia o kupule pe ai tūkunga ai he kai ke mau pule ki he whakau whakamau ka o ku ia i pe ai whakapapalahi ki he tūtūni kua tuku mai pe a whakakau kawa e komiti ke tolo ia e ke aho wua o ākosi pe a kua atu ai ai whakaafe mafana ki he hoe koristutuku ka mai ka manako ki he malae o sipoti pe a mokinau tolu ho tau ka inga o ku nau manako ki he mamata i he tuna men koe ni mou mea mai mō mea mai ke tau kau whakatahe aho ko ia, ke tau fie fie, mō tau whakahae pē, tau pas pas, e tau pōpou ke he ngahi timi ko eni ku nau lotola, ke nau kau mai ki he, ka ki he polo kalama whi auhi ko eni ai mamaloa rugby tournament. O ku pehe te vita ai whakahoha atu whi kau aki pe a moe polo kalama ai mamaloa, ko tui pē ka pau o ku to iai pē hani ihi o ku nau fie kau mai ke porokalama ko ni o ku ata pē ko e kufika telefoni ko e noa wo ua o no hiva ua taha noa toru taha pē ko e ku e-maili ko e kariloa.ameria@gmail.com ko tui pē te vita o ku toka maria e pē a mea hono koto koto a pē i he tapa kotoa pē, i he tau fonu ani, koe ngā he whi unu aki, koe ni ai aho koe ni ke kamatai. Mālo apito te vita.
0: Io, kou whamalo atu, Amelia, hono tuku mai kone tawha koe ni, o mahino ni kutolo i e, ai whi auhi ki he aho ua ua. Aho ua o mahina ni, Pia,
2: koia.
0: O ku, iai pefoki, ai, he koe talu e tuu koe a whiahu i koe ni, pia mohono kei a whakalele pē o kalani fok te nau kau mai pē koe hui, koe kau whakamāau, pia pehe fok ke tawha koe ni koe he insiua, insiua koe a kau wainga ki he oa e hoko a mea, pia pehe na i kai ke insiua. Ka ku tawha kia e taha, ke ki wakai ange ki ai ai komiti, pia ku kei lele pē tawha koe ni, in siwa pe hange koni kono ngawe aki koni amria alwa tu koni a implants ki loto malae i he taimi va i ngā koni ngai mea pe ia kake koi ko tāna ki pe a kuia i he meani ka ku ka te whoke at pe kia te koe ko huia kuai whoke ngahi lao o koe ngahi lao koi a whea wi amria kua wedi i he mea mahu inga au pito au pito ngahi lao koi a o e whea wi o tatau pe ki he ngahi kalapu pea pehe ke toko taha kotoa pea hange koe mala e kouhi ke ta whanongo kia imo kau whanongo mo ngahi timi i he whawhingi. Mahalo Amelia.
2: Mahalo Pito Te Vita. Whikau aki pea moe imprints na ke lawe mai ki ai na e osi whai e whitu utaki ki St. John's ai a ku lolotonga tukwat ki ai e ma request ki he aho ko ia mo o atu kia e mau taim te pire vai ngā, koe ngā koe tokanga pē ke mālu pē amoe hao o i whakama au pē pē ke kau vai ngā pē moha taha pē o ku ihe whetu koe ni ke kau amata o i vai ngā. Kau ki he lao koe ni koko e tuna meni, ne o si whai pē ai tala noa pē amoe ngahi kau whafofonga o i ngahi kalapu, pē anai whai pē whakama ala ala ke te ki nau tolu, ai mahu inga ke nau tala noa ki he nau whanau wa inga, ai ngahi lao koe ni ki he tuna meni. Aia te vita na e whai ki ai lau lea koe ngā koe non-tongan nei kai ngo fua foki ken ke ka ki he ngahi timi ai a ke tu la ho ko pe ai ai la ko ya ai kai ngo fua ai non tongan o uhingan te vita ko ta ha muri o i kai ke ai hane ko nga tong a ki he ki kaunga ki he ki va inga ko ni ai a ke ho ko tu pe pe hange ko te vita na talave ki he ka pau e hoko ha fuhu mo hata i loto mala e vainga o si i ai pe e lao ki ai ki hono malu i pe o e whakamau pa pe he ke kau vainga pe a moe ka pau ki ai hata te ni whakahoko e fuko ni i loto e red ka ati he whakamau ka ki he komiti e mā lolo ai pe i he toenga o i tūna men pa ko tui te vita ku o si teu teu pe ai ka whafafonga pa moe ngahi timi a ka pulu ke he ngahi whatongia koe ni ke a o ke aho ko ia e i kai hoko ai ha whetou aki bahange koe ni ha ki whetai mahino aki ka ko tui lahi te rita o si māo māre pe ai ngahi mea no kotoa koe ni pe kau aki pe amoe veniu hange koe na ake taranoa mai ki ai o ki kai ngofua ai ol ka holo ke i he whetu u koe ni o kwhai ai a vai ngā ai a ke toi whakaumu atu pe, ke he kau mamata, he kai ngofua, ai ol ka holo ki he whetu, koe ni uhinga pe te vita, koe lao pe ia oe venue, whakataha pe ki ai moe mohono poupou pe, na a whaiwhai ku hoko hawhita aki, pe ko hawhito aki i he kau mamata, i he aho ko ia. O ko amanak pe te vita e toka maari e pe ai mea hono kotoa pe, ke he kau whafufonga, ka maasi kau vainga, pe aku mau tui fua papau ko mau rerei taha peni te mau lawa ke whakahoko ke malui aki a si kau vai ngā ka mai ka mamata pehe ke kau whakamau hange ko lawe ko koe ki he malumalu kone kalapu o kalani iyo o ku mau ke ihe malumalu pe o kalapu o kalani o makatu o ngai e nau tokoni mai koe ni ki he unu oe aho kamata pe a mehe ahoni ke aho waua o aho kosi malo te vita.
0: Io ko famalo atu e Amelia ko e hange ko me ko la ko ta programa ko ni e fa fini te fo ke hu mai a lau box sai be ka ba ke hu mai ke pe fala la mai pe a lau ke te ko te ke fa ka ka to pe a nga me ko di Amelia ko e ko ke no fo pe programa ni ko hu ko lao ke fa mai no mai pe te fa mo pe fa no mai kai a nga timi pehe ke ngai kobiti kon na fakalele fea hui. Ko te tu ko timi, ka pa kuta pehe ko timi, o kumou a tukuange pe o upeni pe ko haa toko lahi, ko ia o timi ke ka upe oku resisita mai, o tau pehe ko toko whanoa pe a timi. Ai aku, ngai hingoa pe koku o mai koe resisita mai, ko nau tolu pe e asimana uhingoa i he timi risi ko ia o e fea hui. Ka ikai, e ko tau whenga whakani ke malu e ngai ta whakeke a mea koni ko whi taki holo e ngai ti mi kawia i e mea whainga ta alahi au pito a pito ko uhi ko e hae lao ko ia ka pawe maa hua tahana e vainga i e ti mi koe pe a hiki a ki a ti mi koe e sai pe ngai ti mea kufoi te nam tari na tau ha taha ke hu wat pe sai ka ko ti mi koe kumbalo hi ka te alata tahana e tau ha ti mi taha te ke ki lava tuku mayange ha ki kini mayange pe ko ha hana fokotutu ki te whakoni a meria malo.
2: Malo te vita, koe tawha aki koe ni te vita, nai whai whai mahi no aki pia moe kauwha fofo ngā, ko pau ke team list ai timi kotoa pe ki mua, pia nea una huu ki loto mala e vai ngā. Aia koe whakakaukau te vita, he kai ngō fua ke toi hiki holo ai whanau, i he ngahi timi lolotonga ai lere ai kei mi. Aia koe o mai koe ni ai lisi koe le sita koe nau whanau o koe mau tournament rules, o ku ngata pe i he toko tolu ni mā. O ku ngata pe i he toko tolu ni mā, ai whanau kon koe ke vainga ku os mahino pe toko wā tolu ki mala e, ka ku ngata pe i he toko tolu ni mā. Ai a koe mai koe nau team list, pa koe mau whatongia le vai ai komiti, ko hono cheki mo hono toisi ofi ai hingoa oi whanau koe no o mai, koe ngā teria na nau toi hu ki hangahi timi. Aia koe tutun koe komiti, ka tue whehu aki ai whanau koe ni iha ngahi timi, e more ai pe ai poini ai timi ko ia. pe a koutui pe te vita kou amanaki pe kou tari atu aho whehu i a koe mahu inga ke taktah nofo pe whanau i he timi o kulesi sita mai ki he tuna meni koe ni te vita.
0: Io, mahino e amria, eh? Ae a koe timi e taha koe toko tolu nima fie mao koe ia. Fefe erewa ka pau e lavea hata o au tia pe a me fe aui. Engo fua ke toi hu mahata ke whakakakato pe a fika. Malo.
2: Malo te vita. Ko tui koe whehu i koe ni o kumahu inga au pito he koe ngā kua whakotufo ke komiti ai lao kua paupe ke toko toru nima. Pahange ko ho whehu i whewe ka pau e lawea hataha. O kumahu inga pito te vita ke whakakakato ai toko toru nima. Ko mahu inga au pito ke whakakakato ai tolu ni mā, hange koho o lawe, ku lelea te vai ngā ia, pea lawea ha toko tahaia o i kai kakato e tolu ni mā. E ngofua pe ia ke whakakakato ka kua pau pe ia koe toko taha fo ou, o i kai kua toko taha mei hatimi a ka pulu. Ko tupe te rita o kumahino pe, o ngofua pe ke hume e toko taha ko ia ke whakakakato e nau tolu ni mā, ka he i kai ngofua, ha hū mai ha taha mei ha timi a ka pūlu, tau pehe pe koe timi a koe ako nau pūlu auti nau tōru ia i he raki takai. Eh? Ka kupau pe e ngofua pe ke hū mai ke whakakakato e nau tōru ni mā, ka koe toko taha fo o pe te vita e ngofua ke hū mai whakakakato koe ni. Mālo.
0: Io whamalo atu, Amiria, mahino au pito au pito eni pakotui pe, o whanongo mai koe ki ai a ngai komiti kona whalele ngai timi e ngō fua ka koe toko taha fo ou ke hu mai koe koe taha na e vainga i ha timi ke mahino au pito e amei a koe tū koe mahino foki a whea hui ku ke hanga whakakato mai to kamata ahu oua o e mahina ni pia mo ngahi lao koe ni o ku o mai koe ia he komiti ke ngāwe aki. Whewhe rewa ai tawhakoni Amelia. Oku mou whakataha whakawike pia mwenga hi timi i hiri befe a hui ko hui ke tala mai ke nau iloi pa mwne nau teuteu ki ai ko he ha aho mou whakaukau ki ai i he wike kotoa pe ke whai ki ai ai whi a hui a whai ki ai ai whakataha i he whi a hui Amelia. Kātaki.
2: Malo te vita. Io, aia o kukuai whakotutu ai komiti na i kamata mai pe mau ngai whakataa pa mai ngai kalapu a ka pulu. Ka koe tu apule lulu, e whaftu apule lulu o i wike kotoa pe ki mu a pe a whakahoko ai ngai keimi i atona ki. Koe wike koe tiafia e whaia whakataa pa mai ngai kalapu pe a tuku atu kia pa mai troa ki he tokona ki. Ai aku o kuiai pe ai tui te vita e mahu inga o pito ke kei te vāofi aki pe e mau whengau e aki pe mo ngahi kalapu. Koe ngahi ku o kumau tui o kumau inga o pito pe ano toko nia ki nao tolu. O makatu ungai ai nai kamata e mau whakataha koe teu teu ki he troa he a tona ki he whaftua pure luru koe nai toko osi. Pe a whakahoko ai pe ki aki nao tolu ai kore whamore more ki he unu koe ni ai whiau hi me he aha urua ki ke aha uowa. Aia na e lava e mau whakataha e whiawhiko ia, pia na e pāsi ai, e toki tūku atu e mau whakataha kahoko. Ka apusai au pito ai prokalama e whiawhini te vita koe ngā ke whakahoko ai ke ngai kalapu. Aia koe whaftu apule lulu oi wike koto ape, he lere atu koe ai tuna meni kua paupe ke mau whakataha o atu ai troa koe ki he vainga ki he tokonaki oi wike koe ia. Ko tupe te vita ko taria tō whehui, malo.
0: Io, wha malo ate mire, ko hiu wawe pe taptai mi, eh? Kwa e aeongo fo i whehui e ua, ko kaweni i he tafaki mamafa o i whehaui, e tafakoia ki he security, eh? Tafakoia ki he security, fefe lewa, aia, ko kaweni a whehaui o kousia meria, ko fukau, mahalo ko kaweni he whehaui o kutotonu, o kai ke te ai hamea ko security, he security e tōtaha, ako tutuku kotoa pe. I he whainga hongo pe ia ku te mau e kita, ku te lue lue atu heo, ku li maha mea hamea heo, ku haki ideve, ku haku te tō, ka pau ku hatama kita, nā te ako he kolisko tupou, mea na tawanga ki ai, ku te lue lue atu he, o ku li haveve he, o ku te tō atu pe mea. Whewhe tawha kori ke kau security, o ku ia ha lawe mai ki ai, malo.
2: Malo te vita. E ta fa ki kon ko ke skiwiti ai ko se a ku nga we ki ai ki hono vakai ki ha kauta ha e lava ke na autokoni mai ki he aho ko ia ai an ku na e fa ta no a pe mo se a ku ne pe he ai ko se a ko laule le tu pro tu na ne fra hoko mai o klorotonga nga we ki ai ki hono komi ha ka skiwiti ke aho ko ia ka he time ta ta pe te vita na fa ta no a pe mo ki i ma tu ai he komiti ko ki ma tu a ko stu tu ku pe e na o fe ma ola hipe mo na toko ni e aho ko ia ki he malu pe mo hao o e kakai pe pe ki se o tau kai nga te tau ia he aho ko ia o hange pe ki ha o lave te vita ai tangata koris tutuku ko ta pe kosko tu po o e kai fai ha tu ta maki ki aki na toro pa tau tu i pe mo amanaki e fai fe nga o aki va ofi pe mo e kai nga kos tutuku o i kai pe ko mamata va inga pe ka ka wai pe mo e housekeeping tau pe he pe ko no toka nga e o ngahi elia he ia pe ai ngahi mili la veve pa pe ke ngai pini e tu kwa te komiti ko nga ke o se ange pe e tau pa inga he aho ko ya o hange pe ko mala e ko he korisko tu po a ene ma a pe mu fra fo ofa ai fe tu ko eni ko tu pe te vita o kutari a tu ho fehu
0: i ko ya ma alo a miri hange pe ko mea ne urave ko ki ai kwa ke te fe maski di ko to ta ko to apena ke he korisko tu po ma tu e ko ke ke security he aho ko ya ngai mea kon talma a miri a kutapu kava malo hi kwa ki me ta te ka ki ke lave ma ja amelia at ki mini te ta ko di ke ke lave ma nge fe fe a nga hi o atu ko ne nga stol ko ni me akai o fakata o atu i he i he malai o ku ke ingo fua pe o ku malo lo taofi
2: malo te vita ko se au ye ta uni o ki kai ngo fua o ku fra hoko mai pe me he a club istamaki o ki kai ngo fua ke fokotu ha, ha stol pe ko ha pisnisi i he lolotonga ko ni alere ai fe ai tu na me ni ai a ku ko e fra mahi no pe te vita he kai ngo fua ke hau ha ta mo ane papakiu pe ko ha ane sanuisi pe ko ha ane inu hange ko ia tawanga maheni mo ia ke fakatau i he feitu ko ni ai fe ma o peka ku ke fe ma o pe ha o me atokoni ke ke me amai moe a ko ya o tau ataina pe atape ka he kai ngo fua ke ke hau o fakatau i he aho ko ya ai e te vita ku o ku yai pe ai tu i ma na kilahi ki ha ka ha ba be mai o nga fe au ko ni e fa ya ya kore ke kansol ke na o mi ha mafai ki he komiti ke fa ngo fua ho tau kai nga ke fa hoko ai ai nga business
0: ko ni lolotonga ai tau tournament malo io ku famaro atu e amelia to tana get me mini te taha ko ni ospata foki ki a talia ke ne faos me ta polo kama to e ia ha me ke lo to ke tana ki mai malo
2: malo te vita ko e atu pe a fra malo ko me ape te vita ko fa am ke tana ke atu o ke yo ata pe fra malo fra fufonga ya te kolis tutuku palestini pa pe ke se a komitsi poti ka mai ho e kolis tutuku fra malo atu ki hota o kai nga tonga ko to ape o kuna fi ka o mai ke fe au hi ai ma malo rugby tournament ke wa no a ua o no pe ak mau tala monu atu ki te waki o e rugby tournament ko ni pe ak mau fratawang e pe ke lau mari e o tua ke ne loto loto ia te tau tolu i aho ko ia mau inga pe e tau fie fia frahaya ke pe e tau pas pasi mo e tau pou pou ki se tau whanau ku nau loto lahi ke nau tu mai ke frahoko mo frahai e nau tare niti i he aho ko ia fra maro te vita o me whanga mari e ko ni fafonga te kore fwa mure more pa me fine moto ani ka mai komiti i he ngai fe unuaki o aho ka mautui fwa papau pe e iai ai lau mario e ki kene tataki e tau ngawe o kwhai tua o fa atu
0: iyo ko fwa malo atu e amelia malo apito ko hi ko ta foki he ki minite taha ko ni ki ataria hafoka ko lisko tu pou foki ko to taha katoa pe ku huu ki ai o ku ai peho no ingoa whakatene tene ma ko to taha ko ni na iloa pe ia kalasiko ne lau po mo mea mo whanongo mai ko ni na tau ihe taimi ko taria na tau ilo pene ia ingoa whakatene tene o taria ka ko taimi oku fa tene tene ke taria ia a no ingo a evangelio pe mo to to taria ke ta fa ke lo tu ka ke mana tui e takai holo pe taria a ho go ya i malae go hinga taimi ko taimi ta ia taria fu akau i fare kai ko silongo e fu kolisi ta go ke tu i betari te na ke fa no pe ki ho leo kama fo ka te ko ke fa ka usme ta bol kama i he e fa fin ha ta ki lo tu mi beta ta dia malo
1: alo te vita pa pe ke ameria mo fa ka ka to ai polo kalama e ma malo a he fa fin mo li pe pu na ke fa ke ta lo tu a pa we i ta hani i hi tu ai be ki na to lo Si o pe koe ki he eiki, pe tau tui pe tau tolu ia mō whaito tonu. Ka atoa ngahi mea katoa pe eku tau talanoa ki a i. E me lino pe ai kuna I he tau kei whalala kakato pe ki he otua. Ta pekina mai a kevita pe a pehe ki Ameria. Pe foki ki he pūreo e re te oni tuku ki nau kei whakakakato e whatongia katoa pe I he toenga. O e tau koe ni. Koe lo te au fai tuipe. Ie ke rekpea e ki, ko si sukala isi. O fai o tua api o lau mare mano ni. E fo maa waho alo o fa. Ia ki mau tolu ka mau tolu e polo kala mani. Mo ki nau tolu ko toa pe, ai tuna meni o ua na hiki, ka e fai vikita angata. Amen.
0: Amen. E talia ko famalo atu kate koe. Mo tolu ko na ko ngalo, a ingoa fratenitene, e talia lava ifo ki malae. Laupo, Samuel Apongi, mo motolu ko ia, Fereti Pani, ke te hanga taria whamanatu kak motolu e taimi na tau ie korisi iai. Kake, Ameria, malo aupito, aupito, whakahoko, fatongia lelei, e fiafini pakoutui, te talmanua, ke komiti, ki he, ke tangata, ki a laurelei, malo aupito, no fataki mai fatongia, I he, e fiafini. Malo aupito, e taria mo Ameria.
1: Malo.
0: Malo. Ko e tautaimi, ku toi tavo ostamite uano ka o atu e tau tuaki mo fanonongo kori pe tau toki hoko atu malo
3: Kaupoupou MMT ko e ui e nike mou whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ku vave hono whakatau e utikite me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa I fe I he Trusts Arena I Henderson ko e whainga marie o ku taha pe pe ko ute pire ku vave hono whakafonu fonu o anake to kai to togire Eva Hausea Tautaha, peko hatee pire hao kulupu toko hongofulu ihe Dai Mini Pe. Ma uia ihe mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange ena uiviivi.
0: Tanga maariko ni, ke oa tuai e whanongonongo ai mapu avaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke mei he mapu avaea, mei houma, kanolelei au pito, merie, pia e toi lava ke tiriva atu ki he kau toure kere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau.

0: koe tautangi ku toi tamini te wawalu. Toi tamini te wawalu ki he nima e he fafini. Pea kou taitali lei fokia ma sanga se lui ke tau polkama e fafini. Me community koe a kainga niwa top tapu ki he polkama koe a o e fafini. Ko uhi koe whakatangi koe ni o kufai ki a ki mautolu ne si tu fato e na tikite na lulu. Ko uhi koe amanaki koe ni ke fai e langa. Koia na fale lotu sias katolika on iwa top tapu masanga fie fie programa ta dalile ko i he fia fini ko korea tu te tuku mai ange a ngahi ongongo faka mui mui taha ko ni ki he lulu pe a mo ngahi me a ke loto ke faka mai ki fano ko ai a kainga niwa top tapu mo kainga ofa ko to ape pe a pe ke kainga katolika ko to ape mo sias be o to ia i ha mo ofa ke fratangi ko ni okufai malo masanga.
1: Obito David. Pegue un formal malo a tu pe. E tala frata pu ko ku amonga yak. E frama folarian. E na lu ya pe mo yo pe. E ta be he langi mari. Stonga ho na ya tinangal. Ka umu u ki tau tolu ki he. Imahina si fonga o tau. O sia imahina ko akos. Halaka ia e ton, wafea ngai ku tau, ofa ta ata apea e otua, kitau tono. Omunu ya anga pei laloni, tau maha otua ofa mumana wafu. Pakupe.

0: fell off. I swear, you know, we can't hear you.
1: Le fakasi mai te matanga aluenga wa kokonga mo me siringa atu te sifulu afe. Te fuai numela ta maliki akonga ti akira ni lato ti akonga tausanga koteka. E au noa mse tusipasi NCEA. Ka silinga i te kuata wa akonga i konga kulae lasa maativa. Ne ti akina ti akonga me seia i nero tau tusipasi. Te talamaya e fisifulu walu pasene ta maliki ne ti akina ti akonga ti tausanga koteka. Ne maua ni lato wa te NCEA level lua. Kai limas furiva pasene ne auria ki te levelo tolu. Papo potkei, tamaliki maori ma te pasifika, ne ma te atu te feololo, ne fanake ma te levelo lua ki te levelo, ki te onos furu tolu pasene, kai fis furu fa pasene I te fasalonga. Ako te levelo tolu, ne fanaka ma te tolu pasene, poini fantasi, kai limas furu tolu pasene I te fasalonga. Te tūlāwhona ki te ngana pālangi, ko Sintalia I te la whaitaunga tolu, kā ko te whaitaunga whakaoti, whokiloa tēnā I lo te pālamene, e pē lām se ngana whakalauiloa New Zealand, whakatasi mo te reo Māori, mo te New Zealand Sign Language. Te tūlāwhona tēnei, e whakatonu iei te tūlanga, me ko lewa ni whakaunga te ngana pālangi, e pē lām se ngana ni lauiloa I te ngana māsani, oa I te ngāluenga māsani, Tēnā siki ai losi tū lāwhona ni whakamāo ni whakamālo kieing. Ne pui pui na te member o te parlamene mai te party New Zealand First, KC Costello, a te tū lāwhona tēnei mai pati whaitio me maumau taimi fua. Ona mene tau loa whakatoka a te maninonga mo te whakamau tunuanga a te tūlanga o te ngana pālangi. Ka te whakatūmau weiloa pui pui ngā katoa, I lalo te tūlāwhono te reo Māori mo te New Zealand Sign Language, I au noa mo se pānaki. Ko te whakalauiloa ni te mālo nāru, a te fulinga o te ingoa o te whenua ki Nairo, mai tua o te talianga ni te palamene I āme, se whakatokaanga ki te whakavae. Ki ngā iloa ni whakamuamua, Me ka whai se pālota a te atu whenua katoa. Ke whakaoti e te ngā luenga tēnei, ka ene whirifire te mālo, ke se whai te pālota. Me ko lewa nei loa, ka whakaonga te ingoa na ero. Te la e se toi mana kongina, se talianga mai tino te atu whenua. Ko te manatu tēnei, ni whakasino mua mua, mai ni te Palestine, David Adang, I Yayan Wali. Ko pili whakaoti ngot vai aso ka ko o tine tuku mai at whakailoanga. Mo matangi mo alosi mo vai ualasi ki te feitu ki saute o te North Island, mo nisi konga o te South Island. Te whakaasiaga le tino poto I me tau tau aso John Loa. A te tūlanga o te tau aso, ne lasi o te vai ua mo matangi mo alosi ne o ko aka ki lunga I Aotearoa I te safa. Ne o kia whakamatakunga I lunga I Wila mo Fatili o te South Island, ka ene salalau atu ki te North Island, whakaoti inga o te aso nothing. O se ingata iei, whakatautau foki o matangi maalosi Wellingtone, mo konga maalunga I Canterbury, ka ene tū maulo te moko mai saute, ki te feitu ki saute o te whenua, ke oko ki te aso nothing. Tuetala, A te ola lei ni sila ko whainese skreskrenga ki te mafuanga te masaki I te wā yulai po whā ke yulai po sifuluvalu mai tu o te taimi ni maua iei me isi ne tino Palmerston North te lana seki malanga ki whenua I tua ka ene tofotofo Pai mau tinoa me maua ne te masa ne te misela. Karitono me ka atire maua ne ia te vaele si Wellingtone i te aso te malolo o te matariki. Whakatupu iei ne manava senga me ka ati ko o te salalau te misela i lote te community kinis tino e seki loa. Kona la tala tuvalu matato i te fia fingali tenei ko tau makone ne fia fia katoa koutou. Ia masaolo i tai masani bene i te vaias fōu. Mwhai tātou whakalongo kini sitala mea tupu i lunga tau atu whenua, ia me mai tua atu tau atu whenua. Whatakātua tala ne au suena lisati, mai lunga te pimo nutu wala, tene whakatau whātu, tō whā katoa koutou, tino whakalongo longo, tō whā.
0: Tō whā, soeina, manue te pō.
1: Tō whā, manue whaki te pō.
0: Tō whā. Pimo nutu walu ko mai ne tau ki te iban nei minuta te kanga tei tulai fitu ko i tue tātou o whakalongoa tuka sei pua moana whakapulanga ka ilon tātou a mea tupu i loto i tau ala i tau community ka ke whakalongo mua tau ki te te pehe ngali jene mai tofi nunga nanu maanga te hamakoa mai te hamakoa string band kwa wa lofala he te lo mātou mai lunga kone kia ko ulo kato kone whakalongo lo mai te afi afi tene manatua stay warm pai ke ukelua palanketi whakaola te hita. Okay. Hello.

Ele te lei. Tali tawin ko yung maisin faka nung fong ko soli kami na kuya faka sautang yung sa famiyo. So ko taki the Pacific Media Network ito na pala ival pala ilay fitu na tolu tolu faalua. Yung may milisi ko yung faka tatu si kata complaints at pmn.co.nz. Yung faka faka nyo so ko taki tonu kilunga at broadcastings authority ito na pala ival pala ilay tolu onono iwa onono. Yung may fanati ko kilunga ito lao salalaw kata psa.govz.nz. Atangi ito wa faka iloto jilos fuluwa so ngalue may jasa tila ifa bitoge itaw tangi.

Ona daurin ko yar corona ina non po kani payen na te akatia tu kita iri ke yo nauri ina non naran naro we ari Yesu Kristo seremoni kani ya te tu andar stop ya tu are me na te me uru ari ano ko me uru kai kar roi au pa in tangi dai ka ta me ru au kor koram ari ki pa kor koram me mer ko ki ra ni me ko men tan na kor au pu ki ra ve pengar enta tab ka kor kor ai ra men me mer ra ki kin ta ki nam te a enari ki am te a kan ta ri ki ai naru ran to min pa pun naru ran ka u ya ki naru me o ka ni kon ne ki naru Yesu Kristo area rawe anu inana duwi ke yo aw sangare tiriri mente kana tangkai tiada pukin kesi sinar taru meu e tiriri ya ka mai te kan karikian jeroi karikian jeroi aw ta kawu wani tera na kon tiriri ya yo are ini ki pas pangan tuwi ke apa ni na yo te ka mai te kan punna no roi tuwari punna no roi tuwari na nori yamu na sisira kai kai punna ke jera uru meror jera ya pun kari ke na petu tunta tiriri pei o cheka ko koro kin na mutu ta ko me unichi narata pun bakun o ina non tia kare se ai kai yamu na sisira kai kai na ri pa o ina ra meroro awara ta ki te ina non meo pa na ki mangari ni ka te ni meo wai kai ina non na rautu Inanun darah kami unici, arah tak pun makul, awi inanun dia karis. Kie arik tayan nama kin, cewun, cewun tak, diri dipei, nanti kau kau kuat, karena aku pas mayan nanu roy, anarau, nana kestia katia tu airi, inanun Yesu Kristo. Diri kita tak kati ini mau ikai, karena si pun nanti kau kini nanu roy, pas mayan. Pai na tau tea kai hou. Nani yamu, awa sisira kia ikai, awa iya iki ipu tepe ua kia nari kupa apuokar. Awa kau di ngaki rapa ngai rai kai ni kapen, pun tan roi, tinanun nana roi tia tua, ay Yesu Kristo. Taka uwa ni tera, ariri kipa asipangan tungi kia, ay kangai tia kan, pun nana roi tua rin. Ina mea tata tea kai yu, nana uang kiri yu yuan, mokoruna etinua. Muari jiran cikup buat cepi mono, ayah kangai tiakan. Ayah tangi rawan lah petiak tu, tiak rawan yang mana sih dah, ayah ciri kita men dah ye. Nanti cikup ayu, ayu tayyai panoroi tu wari, ayah tiak tu, pun Yesu Kristo, ayah nari kita men. Petiak ini nak paru pun Yesu Kristo, kangarun tu pun kainanuan cipta kita irun tiarat. Hari nana nak paru pun Yesu ibu kita tani memer. Na kon te bure kon bukin ka me awai ero ko yesu pa ti sariri ni ko bukin te te kinan wen te tu yo nat o e ko ta na pan ta te ka te tu yo nat ero ko pa ti po ni ka me awu buki ya ta ni bure ero ko na pan ko ta run te me awu na sinak ni ko awu ai don te tu pangai rai kai ni ka pen kon na sin te tu kana sti me to an ka kai ni mau ni Yesu ni kapen. Nara meru ru ditai ya yo, hari ini kita akan wan tuwi ke apa ni nayo. Oya kau tak kira payah ya run bukin dokon Yesu tuan. Payruk, payah nak kau tarun karikian ceroy. Natirau, yon napa nak koi yon. Taksi ngai, nara kau nana payu. Tepuni katiri ceroy ngai, pamun dokon ceroy, tirau. Oh tikas dia kari, ada mayro tiapu. Nanti yang nama koran ini mau, aku pun airway. Aku ciri-ciri ye Yesu Kristo, pemunyok kunciroy ni kapten. Teka-teka na yang tahu bukin temau, tapi ni kau tak ciroy, pati seriri ni kau, bukin ciroy mati rau. Aku ni ngai ya siri ini kakai, nanti ni makin, ini nanti mau. Nako ya tani ini ni tua, nau numan ni tepo tak kini utai, hari ini par patan temau. Ari teka-teka yon ay Yesu Kristo. Teka-teka na yon demew ngayo na ngaririn. Yakota kilo ay yay panaririn Yesu. Emo,
anan porua kina koya tandiri cepu unuman nganun cepu ta kin nutai eka koua keyo iro ya tan kan nungura nino to warwar pa awono ngrokun nungura na tayo no makoron na ani mewo tiki bua gweu ka ngai kya kan aka paya tan roi pa na tonga ki pa na sin cepu aka paya tan roi pa na tonga ki pa na sin cepu Kunna iyo anak para para Yesu. Iki ya te kina ye yoru nu wer te tu. Na pei ke ade ni koroi andari ri. Kunna ke kaina ta ki te men den te rong rong wai. Na apu ni pere ni kaina ta ki ta ando ni meki ni ka pen. Na ron na te ka ni ka kapai ye Yesu. A e puni ka te re ye te ka ni te mbakun. Ni putin te roi na te rau. Saki na ron na pa andari ri ye giti. Ane siya tongat patani ngiri. Apo ni metiak pa nambakut on kataya kinakon karikian ceroy na cerow. Kapo ni kaantari ngay anariri Yesu pa nataungin tayo kiasan koroy. Naman tayo jauh taong taga tiriripay o teko kokuruak o sko ni metiak iya ipaas narik patan roy ni po. Ang kay saranag ipanasin siya tuwa ngayon Inanon Yesu Kristo, kakuawa roy, pa ako narik, at isa roy ko inanon niyaw. Ibeto ni makuro na u, kipo na ete pi niyaw, e kangay tekan, pa ano roy tiwari, ari ko roy uwa pa tuwa, o iuwa tiro kinikakokuro, ari inuka. Pa ano roy tiwari, ari ko roy uwa pa tuwa, o iuwa tiro kinikakokuro, hari nuk. Ya kan cakap kau kurang kini metro ya kini kini nun tiri teh. Ya pun dengan ini dan dan cak kini kurang ini dari naya kain dia kari sen. Setara di tamne ini jawar jawar ayu. Kini nun cak kari sen yon ye tuk. Petara anda perahu tu. Awar aku mau tak kini. Karena ini cakap kau kurang kini. Eh tengi dah roy ya kini. Nak ngaji tuan posi yonat. Gaya pun kau kurang roy. Nani kakai di pay merenai poin siri nanun raran Yesu Kristo paya sa Yesu nga metia di pay mati ko ko kuruat i merenai ya matana ko yon takai pangat takai pangat kun nana kawai tia tuai bukin kasi te wana ki ya kai non na pa nari ku pato wana ngai di nanun Yesu Kristo kanana na paya iti meun ko ko kuruat i nanun namutu nanun te community Namta pun bakun, namta pun bakun. Oce karis, as pun ibetja kengai lagi kesungguhan taya. Pas nampu kakan kuan cion kekokuran, minau ya tan kekokur. Narurandik petan roy atau tanu tercerau nakoy. Cerau macerauin kau, pun cimai roy nampun cepotan nama. Aw enakonan dikai, pun siri nampun cekestya kairi. Apun dana kestia katia tu, ena tau kaya katiroi macirau yonar. Kadai aku awo paye ini takin cirau, ciroi macir kestia kairiye. Pai nata sungkan mu pati bebe tu nakon makunian cirau macirai. Pun dana bebe tu dia tu nakon kestia kairiye. Jadi kipakai nuwen dia tu, nipun dita kima kita nan pai nonjet. Nangan lewa kina ni katini lew, ay karoroi ay kapu. Karena saya sendiri kipat di saka kiri gue, di sawu, di saka untap, di saka kokor yang menon cutu, di kome unici, o tia karisya, o sekanta ni ngaki nanon tia katau roi ya iyo, o sinapusi maya ano roi, ano rau, o nakes tia katia tua ya riyai, ay Yesu Kristo, baya na tau tia kain nanur, o nukubusi ya, baya na kukira ni katil na toy, nanon na nakanta ni ngay kayo. Joko way bukiran tungi cayo, kangai tia kan, kunda noroi cewarin, sekarang ni betia kiai, nak kunda noroi tia tu, Yesu Kristo, pasi nak kai di ni mewah, pangai yare itu kuni kau taroi, anoroi, anarau, na nak es tia kat tia tu, ibu kia kai nonda, sekarang tu ime tu anik kai di don Yesu Kristo ni mewah, apa pun siapa nak kawai tia tu, ibu kinde kenceroi.
metirau irouran narautu nartapunin bapuri arapopo takinak ay nanon tiyakari siya sinapyanin ni kapay na irouran tiyakari.

0: E mua mua roain di deini me tana, me iroan tōki, ka ureata, e ka rohoira naratai, e te i min roi te rande wina ke, tō te wawi mōno te minis, nā kon te awa te pui me tō wana. Sika kai tau an, ka karapara pakai, ko te ime tōn roa ni rong koe eri, mga rikantai nō rā nā koeira, mga kamero roira i ondam kong rā iyo, ko pēsan tāpa. On te tai a iyo, sina reisi nā ko mea te nān katanoa, tai kātangira ki kano kakia nā ko imte sōng rā, ni iri ana ke mea te nān nane ni a ke sasan ka katau roi, i pukin nō rā, ni ka kākipus, i ondam kong rā iyo, e PMN ki ribes. Ta kantani nga bai nā ko roi, te pōnga iyo, mea nam tāpore ko ngō rā me iei, o te ime toi rarikira, sina te ime toan ka kong rā e ko, minu mua woi ko, ni kunan na pēm ki ribes, ari ko mea me te akina, ngai ari, sina te ime toi kim ke na kon jaw wo war tere sina mawa yei bukin banani gi bes me yon manukau Auckland New Zealand
1: ko pesen da New Zealand on ne i bukin nam pou to ka te metwa na kon ra ko ngora.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
0: I'm na beni ni Māori. Hello, look at that. Kia ora. Nami ko ngara yobi amin kiribati. Te tai a yoi si kan shea na koi mito wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka karawaki. Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tai nkane men te awa te wina te ngāpung na kon te awa tauana te imin tawanau. Ayo nkane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kōnapong wapi me te nuan mei te kōnapong wapi mea wawa nākas. Ki inepe te kōnapong te bimea wa November. Ngai ere kana ake mi availability in ten tai ake ke yesan te ake ni in ten ante cha kan ni ye ne ben na te ich ke re ko kana aru na pa ko kana ni me kit te o te puin ente ngapun na kon te o to wana i min ta wana ka ngapun si te wo wa cha wa ai da ke na ni a te kana ko kan ka pani na ri ke ronon nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa ake o no wa o no wa

0: Kukintira pa ako na tapara-para na kais po mga na sarili yung matay. Ikakawag po ako na karikya amrita ki o ni hiki na emon tatamero mga na sarili yung matay. Ako na kuna ni karawanin tay mong tawag. Kana kuna ko na naya matay man na yariri o tay tapara karikya temerin na wariri ki o sisira ki na sarili yung matay. Pa iwara na kikiyakin sarili o nungura na pairong sarili yan pa tira tiyang unipubukin ako yung kuna karaya po bukan na nariri o nakikiyakin na simtariri. Ari ko na koroy ino nung mayangap. Tapay ya kakawa ki pata pirang ira karo. Sinapuki ya na sila na yarayri ino nung mayangap.
1: PMN Kiribas.
2: Tena koi kia ora kone maori te saongora nam kaongora yu PMN Kiribas. Men nam katano tay kan ya karukoy na naratay ya tapay wari kita minis. O ya po na bete ya wati pima ta wana. Inge nani o sina kanukato kuna yu ta wana takora na. Pa sina wawoy ko mo yei maa ni apopo jawa ta pima ta wana geta saongora wakora te kuna wara aniki. Jawa ta pima ta wana kane sina roana ko me tayan news. Rongorong mai kapo ibukin te wiki ke paye kari kinde wiki ayo rakan dan ngapa kote meto dari kita sang ras na dimi to na berar kim ni karo kwaris ma me rer kim mari tia wo wa ina tikro ai kan wan nam tairi kayo sina riri taki nanon nam kong rayo panan kidbes me manu kau Auckland New Zealand.

on American Samoan and Panan PM and Kirvis May New Zealand. Kami dyan Charles Manitato ni ho yung ganit na ang dokoro mo. Are sa saan katoroy ay pagkimin te wiki ayo kike may sana ano ko'y araro-oro ko'y pagkimin pagkinti mo na. Ay kay tanan dokoro. Esa the Prime Minister ni Kapuaka Winston Peters si min na comment ay yakitang iroy na konti Chinese born New Zealand MP inki eswanga pa area indokira apena. Te kapong ana ana tayo ni Maruru Gustavo Laksans ni kaungay atan dine dine pa ana rin sa Bote National Party ni kay ana party at the National e bauto kay atayin Chinese New Zealanders. E pa ntapika na pa ana kaitara Peters in tayin te kauntekan te Maruru ng Diyosin tayi pani min pakarerea na iron te Green MP Lawrence Junan. E tako te Labour MP Camille Sebuloni pa area in Toki na Kwan Peters and ngayon the foreign minister ipukin anateka ke ipukin the best and koroya a racist esa ntekin antero koro na baris karakia ay tako Mr. Peters na konti media patapaya koroya eka manua New Zealand's democracy. Ito pa yung kay the New Zealand Health men the new measles case idiki yon Palmerston North ay men ko na napan diki masin tenan case ay kaswa ina ba kunyaki in the community. Ito ako tenor ko ba yay kain Palmerston North it tested positive in the measles. Ito pa yung kay the Health New Zealand ni katapani na anakakae bukin diki in the infections ay idiki yon butano ko yun. Ero kono pito magana the newest renewable energy project ni Karawan on katiente ikufenonga solar farm yon Tamakutonga ni Kaitarati Airport. E katanong the Prime Minister Christopher Luxons pa ero kono wapwi this mali ni mao ti million tara masin manin ti karikira kayo pun mentiri kuwata nga o wapwi mao. Asa na pa ni Karawa po sa mayan o katikiraan taka uon makuruwa yon takarikira kayo the newest acting Prime Minister Sina Ekau. E kantor ngak ba e na kona na pendeke 150% mas in the energy pun men the solar energy fa me tapin wagin to tayo. Esa ta te ka nauru ni pita aran apaya na kon no oero. E ta ku te rogo ba e sa ti ausin te in kapata ti ono no ayo. Na kon to isua ke te yasua me ngota poni na no te no makai na me. Inti di kina pa ayo. Ipukin onen aran na paya na kon no oero. Era kon isua te semana isua te present mai si ainen te pete aya kaina te ausente in kaputati Oceania. Ma te mai sina pe wapi mai isua te semana ono ua te present poten mai si en kapeni aine te ana pe aya kaina te ausente. Ntoro koro waris karike aya na kon teninga un mete menda mai si ainen te ausente menda pe nako te pete ke aya sana pe ndoko ani kai te workshop ari ka te via ki bunion a New Zealand iron the New Zealand Parliament. E popoto yon kaungan te pepeire I bukin karikien te pitake a tamaro ke this is in making and influencing change across the Pacific. Anka penan te roro, e tauro ingai the United States in ni karikia e nako nisu wate milion te tara te manene poga nako ia te ia ni kampana ai ka anakakaya te see Perth ni marawan te pitepeke. E tako te rogorogo ba, e na kontenua makorona aika ataki tena kia I muangkai te apa the Cook Islands, the Federated State of Micronesia, ai te apa the Kingdom of Tonga. Aika nukata kata nana kono pindami yung orang taya yo, e kata orang kini terung karangirong PM and Kiribas in May, New Zealand. Tainana pa yung tunga po, te kata tunga ra, asa mga po mo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kope sendawa New Zealand ni ya ibu kin nampu tu kat ime tuan nakon nara kongora.
2: Kia ora, kore me ori te songora nam kongora yo PMN Kiribati. On the wiki e ana ko ke nua bi mono ye pangita na makaina ana ko. Surai, e mo karawa kin te Vanuatu Pislama Language Week. Kaina kin te bonga yo to wanan nakas wo watenga a wapi manoa. Te kibun kurang kanere a rineia kain te Vanuatu community ke e wikin te ririka yo wo watenga a wapi manoa e kangai. Talk about climate change. Hear me through something more yumi must look out them good life. Ayong kanya kangay translate kangay. Talk about climate change. It is real and we must look after life. Talk about climate change. It is real and we must look after life. E wala sa song ora ito ko ba po ng tiritirige ya language week team kain Vanuatu. O ito ko ba si dapo ngayra kain na pagkiribas si kuna na pen relate. May a team kind of you, okay? Especially going there, a better warrior, okay? The Micronesian island, or nang warrior, okay? Better, okay? Or so nang gakairotaki, nang in the climate change. Or so nang gakaitao, okay? The Vanuatu community chose the team, are you, okay? Ba kauringira, bibitakin kanuan de bong. Sa kita pa yata ay ikariyawa kiki, papunta pa yari ki. O ngayon natin nasa nagiribas, sa kiruwa ay papunta pa yari ki, na pera ki, sirota ki ya pera. Arota kita rin ang mamanir, arota kita community, arota kita aru-aru na may aru ni may aura ki. O sa kawa yay, paripun na kita resources na pera ki, wariri ki pera. O may kani, sa po wariri ki na pera ko na pay ki. Sa kasi yan, may emimiri na pay ki. Kaya ki kuna aroa in tau na kun na resi na kapanyan ko karoya ki, bukin tararwa akin na pera may arura na ko ki. Men na naurupay o anam makuri pipitakin kanwan de pong. May ngayon nani o antakawuan ki bukin di... language we ga yo ke hangai we must look after life ito ko ayo nang katike nan oke o nang suru suru ne be men de dere ba sinara ari ngai ra gani gi besa ke si kain gi besa ke pa bun ngai ran da meni ra na ko sinari ai do something ka ka mahuri ke pa ena akiro ta ka bera gi besa kien ka wari de kana mahuri pipita kien kanwan de pong na urupai na konna pera ke ara environment ara population ke ara potan no mata ke narun ngaira ke to asmene giribes gamin kana narun pa yeyami project na again the climate change project ta kam qaraya ke khatima tuati adunu ne kin de mangroves or katima tuai arumi na kon kiribes ba khamnari gira kentai na ko ke kanna gi susu kon narumi oi morara ri ki khademia to ade kare ke pai ke ade tang tangiri mere naran ka pen war de songra to kana pun ye ri ki ri tan me rom ge sipas bai bugin de te mai yu ke de bodonia mai yu ta ya ga te tawa me rom te tawa rom ge te kasu ga rom sibai na ko ira ne pas ne ben ne ben sibai na ko ya tare me manira ki a ben ne ben ta pen no ora nam ko ora yu pmn kirbes ina ti ro ri ke mi wiki na yu ar khantan ga pen.
0: PMN Kiribati.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Ako na ba rin ito sa ora. Ika ito na namba, ika yung konan taraponi, ika nandang ita ki mga yay, bukini ka rin kinta ipopoki, kanaro na pa. Ngay ito man na, kita ako ay nanoa, te meroro, au, kukunan taraponi, ako nandang namba, ito wana isuwa, tenua isuwa. Kaya kukunan na pentiksyon na kong tanong pa, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa. Hindi tayo na pero kutang iliya. Aw kito ko rakiye kay kito ay tawa yung kito ipubo kayo, panuwapi mewa tiyawa ni katuwa pong. Kutang iliya ni kan meroro kito ni kan ni kakarapya ka ututan na mea te counselor ay isan trainee ki mea ni katana ya ki bukin titirayo, tayo tapara. Rita kina kong tanong pa, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, kukunan tarapo niya, ya kapuwa ki, kaya kanawam teks, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, aw kiwapi mewa tiyawa. Ina pangan the lifeline the terapo number ya ke wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tenan barikan ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apan terapo nakon terakai ake ruewa poni on Auckland ni mewa wawa ruewa tenan barikan ake ruewa ni mewa wawa ruewa ke pan text akangai help ke awa tenua ni mewa isua. Kukona text on tarapo na koya. Nita tayo na para ko tayo na noya. Kito nita tayo na para ko tangi dia. Ibigin the suicide prevention help line. Kamukona dita ki mea kangay. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa tanang barikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni taki kain terundi kira kita kami kita kain the youth kita angkat ampun kita tangi dia angkat meroro kena ayo am kanganga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenang barikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kia kampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita pukaki. Ibukin tayo po kaya rin nagipat sa Samaritans, kito ato kora kika na ipo po kina pa, ayan ang pa, ako na nagi, ake wanua ake ake, isuwa wawanoa, onowa, tanang parikan, ake wanua ake ake, isuwa wawanoa, onowa. Ako kan ito pa tanan tarapon na kamonan nandita kinako yaya pero nagkapuwa ki o nagkakamonan kamena na.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pa na meron kita sa awa namin panahan PM and kita sa may New Zealand. Kami din Charles Manny Tato ni Hoyong ganit na nandoro ko. Ano sa saan ka toro ya ipagamin te wiki ayo kike may? Sana ano ko'y araro ko ipagamin? Bukin te mora. Ay kay ta nandoro ko. Esa the Prime Minister ni Kapuaka Winston Peters si min na comment ay yakitang iroy na konti Chinese born New Zealand MP in ke eswanga pa area indukira apena. E kapong na anata ni maroro gusto wa laksans in kaungay atan dine pa anarin sa both the National Party in kay anapati at the National e bauto kay atayin Chinese New Zealanders. E pantapya ka na pa anat Kaitara Peters in Tain te kauntekan te marurun teos in tei pani min pakarerea na ilon te Green MP Lawrence Junan. E tako te Labour MP Camille Sebuloni pa eria in tuki na koan Peters ngay the Foreign Minister ipukin anateka ke ipukin the best and koroya e racist e sa ntekin. Antarogoro na pares karagia ay tako Mr. Peters na konti media patapaya karoya e kamanua New Zealand's democracy. E tapay ang kay the New Zealand Health men the new measles case iriki yon Palmerston North ay men ko na napendiki maisin tanan case ay kaswa ina pa kunyaki in the community. Eta ko tero ba yei ka in Palmerston North it tested positive in the measles. E tapay na ang kay the Health New Zealand ni katapani na anakaka bukin dikin the infections ay iriki yon butano ko yu. Era kon bidumagana the newest renewable energy project Nicaraguan on Katiente Ikufenonga solar farm yon Tamakutonga Nikaitarati airport. E kata nota the Prime Minister Christopher Luxons pa era kon wapui the smart in the water medium to tara masin manin the karikira kayo pun mentelik water a wapi mel. Asal apa Nicaragua pusamayan at katikira ang takawon makuro yon takarikira kayo the newest acting Prime Minister Sina Ekau. E kanta ngak ba ena kona na pendeke 150% mas in the energy pun men the solar energy for me tapin wag in tata yayo. Esa tau teka nauru ni pita aran apaya na kon no oero. E tako terokoro ba esa tiaw sintei ni kapata tiaw nono ayo na kon tiaw insua ke tiaw suwa emang watap ponina nun te namakay na eme inti dikin na pa ayo ipukin onen aran na paya na kon no oero. Era kon isua te semana isua te percent mai sia ina te pete peke aya kaina te ausente in kaputati Oceania. Ma te mai sina pe e wapi mai sua te semana ono ua te percent poten mai sia in kapene aine te ana pe aya kaina te ausente. Ntero koro kwa resikare ke aya na kon teninga un mete menda mai sia ina te ausente i menda penda ko te pete peke aya asana pen roko anika e te workshop arika te via ki pon yon a New Zealand iron te New Zealand Parliament. E popoto yon kaungan te pepeire ipukin karikien te pitake a tamaro ke this is in making and influencing change across the Pacific. Anika penantaroro, e tauro ingai the United States ni karikia e nako nisu wate milion te tara te mani nipoga nako ia te iani kampana aika anakakaya te si Perth ni marawan te pitepeke. E tako te rakorako ba, e nakon tenua makorona aika atakitena kia imuang kai te apa the Cook Islands, the Federated State of Micronesia, ai te apa the Kingdom of Tonga. Aika na tenua te rakorako pinda mi ora antai ayo, e katora ke tenu karakorako PM men kiri pas mei New Zealand. Taina na payo antu kapau, te karate ora, sa mga pomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Rangi na kagawa kita rere na konda simbang ayya kengi ndikira kena inanun pungin mauna na konda ay kanaro. Kakoro ananun na yo pun man roro ko na nikaya rere ni kagato pung. Yatake ba inanun rere kay kanako irota kaya run kaya rere iro yate ay korokoran na pati ay kina ko nikaya rere inanun tayin pusin tiyaraki at the COVID-19. Sedia ni kaya gini bauto ka aron na yari rin na sila inanon tiniri kayo uwa tanga wabi mewa pa ina tamero aron na yaki yaki ndake wana at tamero wana pa nako ni mewa uwi ang tayo kanaro ko. Sedia ni bukia pa anatay matoa ni kaya tiniri rin ni kakatopong.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Spinning the tea about Ometaika Sandigiro, yet Yoraki at Bumiana, Ronana Pendigiron, the Menna met the men, and the Taina Baya Kiara, on one tine Katuana, Puntuan the Betacon Poyna on Mel. Ganara Bata, ye yerigiron at Yoraki, or Taitabara. Taitan bet the Taninga, Tarponi at the one at the one at the one, the Taya Wakwa. Montain Koran de Bubuki, a Puntuora Betacon Poy, no one mount Yamata. Kataya re ruba, Ronata, Tanan Karikina, Ayarakipa, fast. Face kita F, itu ibukin face ke muam, atau ikona antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukin arms ke tapun nangam, atau ikona nori apa ingore kita, kena makin nanti nimbatenten nakon tapun nangam arto bana. Atau S itu ibukin speech, atau ikona napa nipure naki S napa arun nampak karapakau. Taking action kita orang itu tua tu makulin tu tayar orang tua aku, kan orang apa iya aku nuri apa ini kerana tayar ni kari kena kan ni, awak aku terbunyi tuana. Kan orang apa ibu buat ni kan kira ni pakua kini nuri orang tu mende tu amat makul kiroi kuawa terbunyi ni tuana. Ya kita taki kan orang tu minisi awak aku ni apa amka kamakuri, enak orang ni kau ni dekat kamu apa iya, enak orang meong tuana.

0: PM in Kiribati.
1: Wiki te tatani Kiribati, your New Zealand Kiribati Language Week, celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribati Language Week this year is Karinatiang, Taurai na kontamuyoko o kaburari kiarani Kiribati. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kiribati identity.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: On the day was a Taurina and Smaya around Mania, Rikawaya, and Negrora, Pesi, Kinakin, around Mania, you open your New Zealand, the Indian Kiribati communities, open the Yon Kiribati, the Kamatar, Murona Panin, the Tongami, the Maswai, Kamas, Banuri, and the Tayo, then Peskatom, the Sandi Bangaya, the Mena, and Sabiku Kiribati, in Tiki Kapano, and Parana, the Sandapan Dinia, Kita Sandapan Dinia, Bangaya, the Minita.
3: Yes. Ya ya ko mmane ya ke de botsa ke no gore go ye. Ana to a di ya petirang go. Ya re karo ke tswa ke a tsaka tsoka pel. A tsira ka no ntse ka tsoka pel. A tsaka tsoka pel ga ne. Ya ya rona. Re karo ke ya ne ka tinda pa pa ya ikuna na. A tsa go tukuna to wana ne ka tsoka pel. Na ka ka u shina go ya. De garang ga Anda kini pura iya, jauh anda penta pakai. Pertunu akhirnya, anda perlu perjisina ni kau koru, agak kami ini. Kau uye re nak undang lagi, ilu untuk kiri pas, undangnya nak penen roy anak kau uye di kiri pas, ada orang ini kau awak, ada pun dia na jauh anda pena. When we went over, I went to me. Oh, I don't know where I can go. The kiata, the one who I went over to Tangaroa. I was in Buragi. The Kinipuran and the second pair of one and the Garagan of Bundino Yaponue. But the pest of the pest. Uncle Wana Yawaki. I had a walk in the Kanoaki. I had a Taurogi, but the belt. Ada pokok ini kadinedi ni nak pun, jangan mata kadinedi itu luar, ada rukuk untuk kain, kini nunda rakau. Dia kata kau kita beruane, orang ayah itu kangat kau anak kau ina, pernah kini merua, anak ina yang mana yang terau, payah dikin ayah pa, jangan mata pusmaya kau kina, kini nanti society yang rukuk ina nuna. Ayaran ni apa ya tak tukar tu? Kesan tu kan apa orang gay? Ekoran ni mangan orang kengkan ni. Ada yang mangan teh tu paru ku tu waria ku. Ayah mangan teh kengkan ni orang mana teh kari mana? Teh kari kai tu orang ni kerap orang. Enang ane apa ya orang ni kekawat? Ada yang nak buat temuya ka? Tinu wadi nani ntepo ya temu ya kakite nani po intangi da. Nakun tepe, nakun yameta, nakun ya kain. Aki amina nji wa nape ntamni. Nki ya nga namu ya kani, wa shikaka kouwa po to uusya. To tutaki, to timwane, tinvelop. Ni ya inana, ayo kukure una kuimi. Nki ya mshumaya kitepo ya nani, ya nani nante taubuki, nante manepa. Ya itu siapa busmaya, angkaya busmaya kita payan, ayak karuku agin tapo ikatenua, penak kata kian tu korea ni mana, nak kita agin aku antu tuan muto ane dikira kini ni nani kau wari tu tau buk, panah pay tau karaw, ayam mitung, ayam tu kat tepau, ada temauri, terus ayam tu tapu mua, ayam tu paru, ya jenis ni kiri bes. Nasin tungar, aikai baik aku nak ibu mama ni ngah, kanan apa kuro kuntabu nak aku pakai bias, luring ngah ia ispang aman, nadi ia nangang, ampa intang ira, angkana aku nak karai lagi dikak, om kura kaya kan abu semai ko, nadi ia ina penikarai, aikai, aikai kang ajaran itu kita kuba, pun pesiam marikiam, angkana aku kagarai baikai. Aku nak memandang ayat nalu itu mahu diteroyo atau tak pun mu. Esan, poisek. Ayat yang nak aku tanya kan mahu diteroyo rumah. Aku akan poyak. Ya uki nak awa ayu irum. Uki nak ini nalu nak awa ayat mana perak. Uki nak ini pohon ini. Uki nak ini merah. Aku pun ada supun meteroyo. Yang sepanjang merah korokoye ibu kita. Saya yang kan jauh yang aku tu, cepoi ya tetea kaya orang ini kau, karena apa kaya tetea kah, kacuan tetapuan jauh kuring apa, kuah, ya ni kepuah ampeu, orang ini kau, ya orang orang kau orang kita cepoi ya ni, ini nanti seremoni ya ni, ya cepoi ni naro rum, kan ya se, kangan jauh tu beri kau, kita nang kau metak warai dua. kan era ko je ben to pa de an chinang te te yo na te mo yi na pun daran to pa ya ni ro ra tiru ya tiru ya pa heran ka tiru ya pa ku ni da ke ta ki ne na are na pa ka yi chinaru ya awai ka en kan ne pun na ko men to pa yi ara ma yi tinan wa ki ni bua ai are na ki ada mai ni kawai ba tuwa ntarawa tuwa ni bua kanan na pako pundang ni kura kura tapere mo kito waro na ko kaya tu bua kane kane na punda kita pu tani yo awa kono kira tarawa ya de na tiras ba tu antarawa ayu tin kon kane te kame tu bukin kane ai de na graceful time si bukin kita kependeman abu sin de kai buke ke bu sin toa ro an di gribas ngane do asina ka nga yo ti ka cheke ta na no ndu paya asina no ra tuwa na at ta te wa na bu ayo ake ya ka ke ya ga ana no ti ju be na bin na ngi to bu na ka no ti ya ni ka ra wa te bu ka yo no to Jangan dah kita kurori di mana, pai ni kuah wena, na pilih yang nak anu anak aje. Pai tu kan, ya kini kita buat dekat. Eh, juru juru pai ni mana, pai dia dah. Sebab ni ya buat dekat, ya kita ya buat dekat. Eh, boleh mana? Ya kita kita ani kerawa. Kita dekat yang rupu pun, pun dekat tu kan dekat yang rupu. Dekat lagi ni boleh, dekat lagi ni mana? Dekat pun juga itu nak ayat nak ti. Dekat nak pula nak wapik. Nak aje, nak aje, nak aje, nak aje. Nanti dekat. Ani, ya kan. Ya kadin nang di tungar nang kita uroi di kaitara naya na ke tekang ang pa ya kadin jang wa den kan te pa ya ngana sino ya ga ya de itu ye mori kara wa ti aka pa kadin nang ya ari ka ngang ku ana chi di nga ona ya ang ai na ba di kadin nang na ri chen a kurara te ko ko pa ya kan na to kan ayu Takade den medik ye git tarakat timoya pa kamera tawo ye mereng aya tena ko wa tena ko ruka bere ye debi biri daga no wa denk ebe to ya ipeme to ipeme to ya ani go wa an ga zero ni ga zero ma ka kona nana ashe no ma ye gidi pa sai kai according pa yaro ko the spirit that to one ire they are ready to lift at the right tempo ka tebara wa The Ryan Kaiser I buy ga erin tiang iri awan kan serana patuan tarawa tuan bua kain tuan bua at tekami kan nei nu kuan terapata pangin teka tuan tarawa tenani dan ni kai ni kapan tenan masulat yarang ana kono ba ko interpret tenan action nei kai Adi saka ingi, ite sata kaka rongkul. Teka mei, aini kuan tira batana bayon, tupo yari maka ngaya ronde, yema su unongi nongi riki. O, tira batana, maintain the panna balance. A yari ngane, ere kito antara wa, a yema ngana ku teka mei, kuan kuwa kirangam, a tupo yari rangani kakawa kia sina kuri angkane ntua. Teka mei, I imitate the man. I got to go to the man that took one. Took one, got mad at the one. Took one man in the border, me hang at the border, me yak. And then in the summer, get in the winter, our migration upon the land, tropical islands. I didn't want to have a boy got a book with. Or took one and got a tarea. Daradara nakunakuna. I rang in Tatarangana. Or a button, a yaki don't take a mug. Yari kuna ganga ye ye kurana. De mane yari gini ye ao wakino riranga na pare to wani kun ete kete ka me men to wani kun bana ki ka makuru te tirapata meteranga ari na man na na shi mananga a te bay eni ko tirapata wani kan yare rege ara takakaru ete takabe ayare sinaria inataya ba ai kai Sekinde akarawa kinde kia bukia. Akarawa ki wena train te giribes. Wena kangan self-defense himself. Inanuntain the war time. Parapata inaki stiff. Minagia inflexible. Awangan dia nga inakuna flexible yay. Kana kuna mara uyon de maye. Aigay. Angan ito Tiranga, langan tukun. Ay mga tirapata. Ikuna ni Karawag, parapatan tiwa. At ikuna ni Kangay, tukunari si Karawag yang kanya. Pasi na Karawag, si na Karawag to ati debugi ya yo ati dehip tan sere seran na. Kiti debugi. Ikuna ni Kangay, ay kamira businuana hirangarangay nanoni marawag ay yor. Ushina toka na mano, epoposika ne inimewa. Ayo the illustrative song, ibukin angwa bushin toa, inano ni marawa, awaru ni yeyena. Ayari te ekona nipayna ngana ibuki. Akona uri nga pahagia kakintewe. Teka ibuki yari ibushioka, irarangaranga. Ayari, sionikanga, ipiri inano ntino. King in Nan, Abon de Bagotan, my ye party, taking the Quakaroyan up at the Gagar. A past Tan Gatti. Pinaganga and Gunan de Getubuki at the Ganga, Gunan de Akapuak Tidiari, Anganis and Oding and Gandaban, the Catania and the Petrabat. Nipiti walk on Tay Merb. They walk on Teno. Awayak and the Kaibuki at a bush get out to Arabus. I don't know. Inanun te meruburubu. Maro koneba. Ndo wa te anuai. Anangane. Tumaiye a tebuki. Kete tebuki. Atira arun tumaiye a rete. Tebuki. Tesirele. Tesirele. Tebainu buwa kanapa. Pa tesirele. Ayamaiye. Arakoraki. Aki akunaki aki ate ani ka into buak nganan no pa po to chudo wana me to wana wa akunaki aki awa ana ko ni na po po tak awa po tak into ta po yare na ki pa tapanga ngana po tak into to chu wa ni kan awa po po tak awa yamaye de shirere aw to wa ni pa Tawa ni po ang akang ay kuli ni pili na ron de tawa antara o makang ay yaron ni ikaraura uri ki yoko ro tein na yun nakang atein na ayyan ang kana abo sa king kan ni po po siya uwar ay yara wata eh pasya mga na kuni ko akya para akya abo ang kaki haan mga tira kina ba ni po ayyan eh sinariya niya tayya tinanong may yay kay de sirere Rangin nus de sire na benu madewena. Pare ya koru pisia gine sire, ten sire, anga angina ito kona agina kona. Mare ana nga kaunia. Deru ari anuri ya pahara wata. Ewan, ewan, era wata. Tema nga nao kintea ki kaita. Pare ya kia tita utea ka unko, are ka ngana ka buraya ki teo amata. Ma, stei meto aru aru renta ui aru arapai. Ai na metara menu mai shin na rabota na met ya jo met ai da wata na utu ang ai ger no poni kon an terminate the island ke jo met ari kon an kai di na nun to pota na met ma bu akaro ai ni kapen men to mai ye dinang en banga tara ari to wan an ganya wan ka nga ni ka ni karo aru na na poshi na no ara ara kora gi ni giri pa sa ara pa ka utka wa ya ta kai ni ka men Pagkain ni Kaben, rapakaw yan. kana kana o te kai nika ben a a a te kuna aria pua ka bege a kuna ai kai a kara o ki nika rau ki na ben na ranga nika ti a sina ko nena yara mani me yo ante pura ni men na na chi bua ke ganga i tanda ke ganga i ro ko te ko kwane angwa ya ro ko te mani me ro undi ne me na ria wana ra roina ako kato kato kaya baka ko wana pare ikaw ay bangka na kato kani kayo mento ang naapan tami ako na punto kuna to kani kayo na ba nilpahay ka na rin kaya yun siya ay yaring kaya siya wala ya siya kunami ya siya at saka uwa ako siya katiya tumani ya yan ang katiya ki Diyos kaya katiya ki Diyos o ano ang katiya ki kayo na rin papabuka na baka yung Diyos saan. Amira ya ya rai ga ya kana amina mai miang a ore mai mai ya kina buja ai nga ya ka ya toni tapo ya a wakia bua shari o ya ma chen a sha wak ya ri an ya ri ya ya ri ga nga pun to point ya ra ga ni ka wa gi ka ya ka ngai ga ya kora kora to migration mai pun nu na per awara puta no amba ta monda ni kita na a ayata awara kati ya daga ngaskara ada pe jina anda takau tabu busi ya kana ya iro ya bana tawi bana takin awana supaya na kontina an puta kin dei dei bana kawo kin sakina na bana kawo kin ke bata wana di ke bata tinani pe kan cha bana kawo kin ke bana ko ta kiyai anu ya ada pakachu atengu pantai ye kai ya wa jira pa ko wa no ra ki arang ni bonga na ra pa ko na taka nga nga a ke kai na ba to ra ke ta nda pa ko wa ben ni chen me ai bu gi na ru ni ka ti ra ri sta wa ni ne a se ki te te ki ni ya ro aro ra ai ga di ka ti ra ai ga di ai pas pun ki ta wa na ko ya chu bu ra pun na ke ta ba ya na te ke ta ba ya a se ri ai ta ki ni ba ga me ne na ana ko nen de ki ye igirakin akawagin na na kautsa. Ngayon si inanon to wige ayo, ayro ko the minister mayon may giribes. At the minister ayo ngay ay involved med the woman po nga rin giribes. Akataya, nga promote aron

le ua mi kawai. Ana ko te tete mga ia. A take note. Te na anda pako. Te ra pako unu koro karewe. Te ra pako unu te pai tauana. Te ra pako unu te tuan te tete. Te ra pako unu toto. Tau ira pako wai kai ni kapai. Wai ari yang kana kama ki kona ini karoi. Na si bumi ki anda ya na kona ni karoi. Na kona nupungai kana na kupata modern technology ni kai. Ya kona ni kata maru e play kai. Akanga ngaru ni karoi yang ko. Ya ren kai sinora ada policy di anada. Pana preserve the non-heritage cultural values. Yon rapota namata. Aya bushi ngami. Paka sinapene ni buo-buoki. Nikawa kina. Katein. Apa ini kiripe say kapungan. Tay mga karaw kato agay di kangay. Pati kanda na paka utuwari gini jiri. Tay kangan. Anani ilong na. Anani ilong na apu siya. Sinagin na nga rakay ta unako yay matang. Pangyara na pa akiya kurumpo o akiya mouta, akiya mouni ka na kumaya kakipaana ta uwata ka ni kilipesa o punta akiya tapaya na reki iroura. Na asukwa ya remains ni karakwa ngay, o angay ya asukwa ni pipiripiri rumuya, o anganira to wanawana, o otan narura, ikatira. Wow, ay kayo, ausipaspa na koy mi, ang kanya nakangay sila kapayarang kanaan na po si maintain na cultural values na. Irangin daw at the principle na kanay na nun ay ka scientific, a psychological, o ako na nipuki at dinani young administrators the way of thinking na rin ay a solution ni Gripes. Nipun na yun katiya maro rin ya. Arang smartirik. Aya ada cuma dah iri-iri, tak ye kai. Baya kata kia, anda dapat kau warun meong dan tidak dapat kau ni matang. Enak pun dengan semua ciri yang ada ye iru na ti matang, ayah ini dapat kiri pes. Baya pun ada kanga hi, kapan ada iya iya iya kau iya. Hari ye pes ti yang mari meyon ne. Enak kanga anda kita tukan ni kai, enak kita tukan ni kai. The principle ada, tamara kia ni tiri. Ni kanga. Pariye yang ay kakakarikari. Maya kapeya nungka na. Nde kapeya peya de dunwota. Nika nga. Pero ko tiyang wa mena ikayo. Nika nga iyo. Ani anakal. Pa tiyang nga rekari may unauna. Nimetwa. Patuki na. Yung yabe to wari na. Nirit na ko yesupo na. Kaito ka ni kay. Ereke. Pero ko nde da wari. Ya wutari kakite ini. Akal na dinan. Rongrong way kang abon sa naanrongrong ni mena. Makukuna no relate the principle at a winning yay. Atira at the principle at a winning yay. The determination, the humility, yung yata. Nakon din ang instruction. Ayari. Diyama tayo ko naan, nara ito na ang knowledge ni Kripes at na ang principles ay apply nakon the reality, the paye garing in the modern world, ayo, and that's one kami, when naki ako na nuriya, and narapaka unariya, wati ikilipas. So, kung napayiri kinakoyya, kain, tibitibi kinikapel. So, ako, wangay, tibitibi, na ayun, na ipo ko yung unumanin, unumanin, tibitibi kinka, yon na utero. O, nang inikakatay, inikakaya, ipinga, the tree of wisdom, ayun, na isamo, at yun, na tkawin, tkain, squat. Pata ko po yung itirap ako yun. Narihan na po narapoy. As kawagin na, may kananuang aranganan na po yabwa. Pagsakitakin na. Men ko at anak ko yung araputan na tayo. Panakapayin ko yaya yung anak ko siya. Pa, ako na. Nimang ko ibuwa kong tuwaki. Yon na utero. O yon na Australia. O yon yon na pa po nila. Kita ko pa rin po ngayon kayo kam nora arun na para. Ngayon ni Manguri. Ma, tingunin ya kinaki. Yon pa rin kasi ya katay. Yari to po yun lang yung kakawaki. Sinarap ako ni Boraw. Pinakiro ko. The foreign power. Ito ang sinani influence man tapo tabi uwa. Ang ngayon ay sinaki ko na nung respond ni Kaitara. Sinarap ako na ba negotiate. Pasinapunti ibukin na security. Ya pun wagi to wagi. Nanti biar mandi kakau. Sina kakau anda pakau ni yang.